0: dahan nga mo inspection ta sa ilang connection sa ilang meter.
1: Mm-mm.
0: Kaya naiuban nga nakita na ko nga medyo direct 50% lang yun ang musulod sa kuan, pero okay ra na kuan na po na ko na resolve na po na siya.
1: Okay.
0: Gamay ra man pipila lang.
1: Mm-mm. So karon wa nay mga problema mga tinan kay kada tawag dila largo sa imo ha, aksyon gidayon nimo.
0: Yes, sir Dodd, sakto na. Wa ako bisag gabiing dako. ang mga tindahan na tuuban diha kay naamang gyud mga gripo, gani dili nila masira malimtan. Ako nang guard may manawag usay alas 12 sa gabi, alas 11 mo adto gyud ko. Kay usay di na makontak ang tag-iya.
1: Yes.
0: Out of coverage, so akong gikon sa guard ipa-record lang yun nga kuan picturean layon i-video nga gitangtang na mo ang lakay atong ayuhon ang sulod kay mubalaw na umpod sa gawas, magawas mo ginang tubig, mangita mo ginaglusot.
1: O, na-conclude na sa inyong meeting, sir, nga, o ginunana, naging maturity nga musulod para...
0: Yes, ako yung giingnan sila, sir Dobbs, nga ako ginang sudlon. Kabaw na itong mga electric pan o gaandar di ana.
1: Kalimtan, no?
0: Kalimtan, mo na ikos manggod sa itong sunog.
2: Exactly.
1: Sakto yun,
0: nana. Mga cellphone, nga i-charge, malimtan. So, ang robbing guard, ako yung instruksyonan nga, ini-close ka, morobing na sila, inspection kina.
1: Okay.
0: From basement to rock deck kina.
1: Okay, kanang pagsulod din mo, sir, para just for kanang clarification, mag-video yung kaana, nga morning mo yung kuwan na
0: yes, pa-video na ko.
2: Klaro kayo.
0: Kung makontak sila, mga gani, panahon yun na to. Para sila ang mabre.
2: Okay. Sinias na yun si Ile, di na matabang. Wala na tayo panahon, sir. Next time around, sa update sa atuang C3, alang sa atuang katawan, your parting statement, pag-awag sa atuang mga stall owners o sa katawan mismo.
0: So, daghang salamat, no, nga gitagaan ko niyo panahon, maka-istorya ko dere, makapaminaw ang atong katawan. Kay murang sobraan na mayod po ang mga istorya, God.
2: Yes.
0: So, siguro, natubag na ako ang sakto, nakasabot na mo.
2: Mm-mm.
0: Kung unsag yung nahitabo.
1: Okay. Muna no, si Sir Dindo Malabanan, ang C3 Operations Supervisor o imasab sa ilahang manager o makawani diha sa maong mall. Naunan managed by the local government of Pagadian o akong higalas kanginan sa gihapon, Dodge Marzon.
2: Sa ngalan sa atong amahan sa siyudad sa Pagadian Mayor Samico o sa Pagadian City 15th Council na adiha si City Councilor G. Guerrariusa, City Councilor Lance Co, City Councilor Engineer Roger Acidelio. Ako si Ridrio Muingon. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Sambuanga del Sur.
3: Asenso Pagadian. Mayor Samico.
4: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
5: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday.
7: Punaday?
6: Mindoro. Upoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung...

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the...

0: Virginia.
1: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
2: 106.2 This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 8 y media.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
6: Kagana og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, gipagparagis na mo.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: 106.2
8: Bell. What's going on?

August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care providers sa inyong lugar. 106 points.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada. 106.5

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 9.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabagding o gabalkada mga yung buntag, ganin yung tanan niya na ang BBC.lit Balita alas 9. Gipaila sa DOST9 nga sa LGU sa Zamboanga City o Isabela City ang Smart and Sustainable Communities Program kon SSCP o ang Innovation Hub kon iHub aron na mapaligo ng paggamit sa siyensya, teknolohiya o inobasyon sa pagtukod og mas lig-on na mas maalamon og mas malungtaron nga komunidad. Ipadayag usab sa LGU sa Isabela City ang interes ni ine sa pagsagop sa maong mga programa isip kabahin sa ilang sustainable plan alang sa kalambuan. Inyo na bati ang daklit balita alas 9. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyot Liraza. Ang salamat ang maing buntag kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitan
2: 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 9 y media.
4: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
5: Si Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman, i-duty jud ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
4: Said health testimonies. Health testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Said Panyawan Plus.
9: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Said Panyawan with magusin. Dadlan o mga doka simana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur. 40.
2: 106.3

0: 106.2 FM.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko.
5: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
4: Kabag ni Kibalkada, niyan ang BBC Daglit Balita Alas Jess. Nakadakdang ilusad ang Extended Producer Responsibility Environmental Summit o Investment Forum sa maabot ng Agosto 18 ngadto na sa 20 sa Isabela de Basila. Unahan sa lokal ng pagamhanan na sangping ng aktibidad, nag-iusaba sa pagtambayayang sa Mindanao Development Authority, Environmental Management Bureau Region 9 o sa European Union Philippines Green Economy Partnership. Ilauman nga maghiusa sa nasangpit nga summit o forum, maginsakpan sa nagkalilaing local government units, mga ahensya sa gobyerno, development organizations, environmental experts o kaabag ang pribadong sektor sa rehiyon. BBC Daklit Balita Alas Jess, ako si Bagting Lisyere Florin sa FEMA, maayong buntag.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang 106.3

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Uy na, may kaniyana ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Hey, nay, uy, kung sa akong mungod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
4: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
4: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, og sinse, nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ugang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, ngang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay masig maulian ka ang hinoon na may basta kainom ko di naging baglayan ng kabuhi
7: sa Paragis Bila Bila. Tili na ka mag-agwanta pa 106.3.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 10 y media.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas Bas Kugon. 106 points.

0: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo ang nagagamit ani Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong kuha ng pagkagabi eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
4: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na ako sugod. Ato nagka-recover ako, Danilo Diximo Junior, taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Are you planning to build your dream home?
4: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian branch ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kanas usa sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11 y media.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
6: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa mong lawa. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nanglaw. Ano naman kay mo? Niya makasaka ko, makalag sa... Oh, bukid to rawan eh. Gani ay.
5: Nag... Bukid sa kulian?
6: Makato ganing ama nga mo rin na...
5: Bukid sa...
6: Ganing...
5: Sundan?
6: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit, o magsaka gani ko, maglisod
5: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede na ihaya.
5: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
6: Makakat-kat ko ba?
5: Tanong mo yung sa
6: mga mga maglapag yung ko atang mga gulayon. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
5: Sige pa ka na ni Mulay?
6: Siyon.
5: Lido?
6: Alberto.
5: Pilay mo idad?
6: Ay, kung ano ka, nobinta na ka.
4: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwaypod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
8: Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
9: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: 106.2
10: So, ano ni ha? Mao ni ang sudan. Usa ka leksyon. Actually, 8 ni ka sudan. Ang butas ang uban. So, wala sila ni bayan.

0: 106.3.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mundugo ng glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadiana.
0: .3.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 12.
4: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na lang yun ako nga makabangon ako ba? Kung bangon man ko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, pag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
4: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Kapoy nas gigalimot, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Ang

0: Virginia.
1: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan. 106.2

0: Johnry.
1: Cider!
2: 106.5 L. Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa samasamang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.
2: 106 points.

0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
2: Ang

0: Virginia.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsabling pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop ng mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. 106.3

mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog nga memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.3

0: 6. Pero wag hahayaang ulan lang ang bumuhos dahil mas malakas ang buhos ng swerte at papremyo ngayong hapon. Kaya ihanda na ang inyong mga ticket at samahan ang buong Lotto Barkada sa 15 minutes ng excitement, saya at pag-asa. Oras na para sa paborito ninyong 2D Lotto and 3D Lotto games kung saan libo-libong papremyo ang maaari ninyong mapanalunan. So stay tuned in lang sa IBC 13, DATV at sa ating official social media accounts on Facebook and YouTube. At sabay-sabay nating alamin ang winning numbers this 2 p.m. But before we start, paalala po muna, strictly 18 years old and above lamang ang pwedeng makasali at manalo sa lahat ng VCSO games. Kaya huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets ninyo. Let us all play smart, play safe, and play responsibly. Good luck, Lotto players! Alright, para makapagsimula na tayo, batingin po natin ang mga kasama natin dito sa PCSO Draw Court. We have our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyo lahat. And to assist us with our draws, we have our ever-reliable PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Dito sa PCSO, lagi naming sinisiguro ang fair chances of winning para sa lahat ng Lotto players. Kaya naman, we conduct our pre-draw procedures every morning. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
1: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Lotto players, hawakan na ang lucky tickets at simulan na mag-manifest ng panalo. Tara na and let's play Lotto!

0: si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: 106.3 Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: A difference you can hear. A difference you can

0: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga ona ta.
1: Oh, naun sa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung sa akong mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mauba, hangiol lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba?
0: Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. May problema na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
0: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
3: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. Low advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko kung pangalan ay Romeo.
1: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa pa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. 106 points.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3:30.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog o nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
4: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nanglaw, naman man kay mo. Nya makasaka ko, makalag sa ang bukid duro na eh. Gani ay nag
3: ha sa kulian.
4: Maka to kaneng ama nga mura na.
3: Bukid sa
4: kaneng. Oh. Nya o sa wa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
3: Taka na sa bukid, ikaw ka saka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga iya.
3: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
4: Makakat ka ba?
3: Tanong mo yung
4: sa mga malayon. Magrapag yun ko atang mga gulayon. Na ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong pa eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
3: Hindi pa ka nalimulay?
4: Siyon.
3: Pulido?
4: Alberto.
3: Pulay mo idad?
4: Ay, kung anak ka, nabinta na ka.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
6: Zed Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
8: Namang kung kay hyperthyroidism, paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang mag-permente, kung madunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule, kay karon, dili na kayo kung magpalpitate, may effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
6: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pag-protektar sa atong kalawasan.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. 106 points.

0: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong kuha ng pagkagabi eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o mohimo sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ana
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106 points.

Di na ko tagirap. Alam ko marami yan nakamasin. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kitas ayaw akong tiyan nga grabe katuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ana
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.2
7: Shorty said she coming with a breakfast, cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love.

0: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Sed. Wapagin po nabli. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian! 106.2

0: Tell me who's the man o ang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 5.
2: Oras, hadod ganato nila ni Cindy

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Magandang hapon, Luzon, maayong hapon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa 5 PM edition ng PCSO Lottery Draw. We are back for the second round of exciting digit prizes this Wednesday, August 5, 2026. At talaga namang bumubuhos ang swerte at panalo dito sa PCSO. Kaninang 2 PM, we started giving away thousands of cash prizes from your favorite 2D Lotto and 3D Lotto games. At wish namin ngayong 5 PM draw, sana mas marami pa ang makahakot ng papremyo. Sa mga nagtatanong kung paano nga ba manalo dito, isa lang po ang tip na mabibigay namin sa inyo. Make sure na may tickets lagi kayo for our 2 PM, 5 PM, and 9 PM draws. At para mas masayang paglalaro, watch us live on our Lotto draws on IBC 13, DATV, and on our live streaming channels. Pero ilang reminders po muna. Una, only 18 years old and above ang maaaring sumali, maglaro at manalo sa kahit anong games ng PCSO. At pangalawa, maglaro tayo within our budget. Always play smart, play safe, and play responsibly. Now, the more the merrier dito sa PCSO, kaya naman sasamahan tayo ngayong hapon ng ilang Lotto fans will be our panel of judges for the 5 PM draw. Kasama rin natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyong lahat. And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good afternoon, sir. Para masiguro ang pantay-pantay na chance ang manalo ng lahat ng Lotto players, araw-araw po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kaninang umaga, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto fans, it's now time to turn up the excitement. Aalamin natin ang dalawa at tatlong masiswerteng numero. Kaya tara na, let's play Lotto!

0: Pabuena man ang swerte ngayong alas 5 ng hapon magmumula sa dalawang numero ng 2D Lotto Game. For only 10 pesos, panalo kayo ng 4,000 pesos kung mag-match ang two numbers ninyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang take-home prize. To our Lotto winners, within 1 year lang po pwede mag-claim ng inyong premyo. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 13. And the second number is 18. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 13 and 18 in exact order. Lucky 3 numbers naman ang bibida sa next game natin sa aming pagbabalik.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result, i-scan sa QR Matic.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo gyo, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon ra gyan. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo na minitin ako. Antog karo na ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin tanakapin. Sabay na bis ka.

0: atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Po't naming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumuha ganin ano nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Sindi ako dyan ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko o ka ng maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayon to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na po ko 3 times ini kape jud ko na paradis bila bila Lisa Hiram Pausos ko anak ko 5-7
0: busa sa unsamang balatian adunay paragis bila bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
3: 106.5

на газ себя. So if you're lonely, 106.3 Dials of frequency, пора и кау happy. Every day, unggus duka of R&B. Hip-hop love song, pati на medley. Tune in the ring, batati gulang estudyante. Apila на pun, ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the stereo station in Baguette. And no one else, Baguette niyang broadcasting company. Paboritos mga naman sa hero, paboritos mga laban sa hero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: 106.5 L.
1: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospitala at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pang kalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan. 106 points.

0: 106.7 FM. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Oras, alas 6 y media.
0: 106.7 FM.
3: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot?
4: Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil
3: tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas o isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod kisagulan kini o daghang ang mga herbal ingredients. Busa, palit na og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butika. Pili pud og palit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
5: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
6: Kay dati mga good sir, yung communication dili normal din. Nag-take atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag-5 days. Tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata. Panangili na ganit siya sir, sakit itusok sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa DBT ba, marag makapool ganit. Maghila ba, kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo. Pero sa paragis, pag-inom na ako, okay man siya, wala na ko ibating na load.

0: sir, nga pagkutkutun ganun kayo magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplasan na ako ato, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Buston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Malarat, my love. Mulutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
3: Dili.
2: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
4: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o bibingka.
2: Nganong mauman kini ang akong kapalarot. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ning tanan.
5: Paidigo. No. Banda.
2: Bati asa ni mo na umuhilak. May oy, masaktang sa tadiro.
5: Isamot ka bati mo na umuhilak. Gamihilak ka ba jigaw?
2: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo, dugo!
2: Na ang silan ko.
3: Di mo na ko-check ko. Pero, pagkasliyon ako. Gato na agad ka.
2: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
3: Bunso!
2: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailaing kundili si Takla.
6: Tinood ba ang imong gisulti, Jeko?
2: O Takla, maunay tinood. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: bot o bibingka.
1: Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
2: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
5: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iyaha na kuang yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon, sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan, nga nausap na yun, dospanto siya, karon, may nakayo.
6: Taas din sugar si mga asawa sa
5: 11.7.
6: Karon?
5: Karon, nagkuan mi atong miaging simana po, 7. Karon, 6 na lang yun, na no, result.
6: Aning baba
5: na yun? Baba na, gikan mong kudiha.
6: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
5: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Caniete.
6: Simong
5: bana Amado Caniete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: May ngoto, may hapon, may gabi. Mayo pag yung kadlaw na itong tanan. May haros lagi. Bueno, mga kailan, yan sa inyong higalas kangina, Ray Arellano, uban ni Lloyd Gaviana. Sadili pa, shout out ula sa ato mga sukintik paminaw. Shout out ya ni Tomas. Ya sa Abidra, Tomas Abidra, Rolando Rica Plaza, si Aston Gray Katubig, Audil Baid, si Lashley Ann Gomez, ug si Jubin, Jubin Ginilin ang Nino, gikan sa atong writer-director ug founder sa Bisay Pangag sa ilong wailan ko ni si writer-director Uji Kumpuk Rakasa. Unya, shoutout sa abdiya sa Gimbawian, pinamungahan ni Mario Morera, Kusay Morera, si Manuel Morera, Gina Morera, Alberto Pungasi, ug si Saring Pungasi, gikan ni Pedro Pungasi. Unya, shoutout magidya ni Joel Abadiano, dia sa San Pedro Oro, Pasac, Parno, ug si Lucia Buloy, dia sa Dila Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay, so para ito mga ikala, ato na yung hinumduman na nangagino nga gipasabot ni Don Arturo ang atong bida nga si Diego kung nganong liwat nganong liwat siya sa iyang nanay Maria, si Maria Picat, nga kuan ba katumpag ko naging naong ato. Pero matol panitakla nga gwapo dito kung nga si Diego alang niya tungod sa iyang batasan. Nagkaday kayo si Don Arturo ni Takla, pero ang kanahan nga lalat suko kayo dito sa baybayon. Gipasabot ni Takla si lalat bahin sa iyang gibati alang ni Diego, apan di mutuos takla. Samtang sakay sa sakay na sila si Don Arturo sa kuan si Arturo Circulis sa 10 wheelers nga truck nga puno sa iyo da. Nya ingulay nining nitabo. Bueno, niya dai resumpa ning atong sigilanon. Budbod, budbod, tiningka. Tiningka.
1: Sa tabuylan og sa tuburan.
2: Uman sa daan bantaya, Don Arturo, asam talahos.
1: Mulaos kita sa isla sa bantaya, sa Santa Fe, ingon man sa Madridejos.
2: Okay.
1: Oy! Hunong! Hunong, Hercules! Hunong!
2: Don Arturo, ganong kalit ko ni mong ipahunong?
1: Ay, kariyot, manaog ko na yung truck. Oops! Asa naman ito siya? Kalit ba itong mitabok sa daan? Oh, liliwan ako sa ilawom sa track. Oops! Waman! Uy! Asa naman ito? Waha ka ito, maligsi! No! Diliwahin mo! Kinahanglang makita ko siya!
3: Ganun ang hulong man ta?
4: Kay Miyunong nasa unahan.
3: Unsa man kay hinungdan?
5: Si daddy ni mo, Diego. Tanawa.
6: Hala, Don Arturo kamang.
3: Hala, may kamang sa silaom sa truck?
4: Ato na kus, daddy.
7: Ah, kirit na ganyan ni Ed pa ko.
5: Ha?
7: Baya, no? Limot ka nga, dugay na kos. Dugay na kis kolihuk ka, no? Dugay na kay ko.
5: Ha? O sabi kita naon ni mo sa unahan, oy?
7: Karon po kita og dato kayang kamang-kamang ilawom strak.
5: Ansa?
7: Ano lagi? Baya, morami ka ni ko. Tanawa si Don Arturo. Murag arsap.
5: O si arsap ba?
7: Armisapa.
5: Ha?
7: Nagkamang-kamang.
5: Oh.

0: A senhora mãe, eu tô... Ups!
1: Dali?
0: Oh, ui, mika mang ke sam. Eh, Rodrigo.
1: Kan iya apa kunda kita ni mung sigi kamang-kamang di si Laustrak? Mung sama imo gi pangita.
0: Importante kay kato iho. Kinahanglan ba kita ta kato? Kinahanglan yun.
1: Unsa man dad? Unsa?
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mong kasinatian sir?
5: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula ito masugatan, biyahe mati ito Tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaluoy sa Dios, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bilabila haplas gyud kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gyud sa bilabila, barato ra. Haplas bilabila tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud ning kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gyud nga haplas gyud bilabila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga Sweet Lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminaon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
7: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central 2 sa Mati City. Ako le dugi-dugi.

0: medical capsule sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya, naigig ko na wala kong mabati ng kaluya.
1: Sa haplas yan? Sa...
0: Dere ko sa liniment oil, kanang giganaan ko sa paragis bilabila liniment oil, kay pati ganyan itong mga kuwan ako katul-katul, naigo kong buni. Pastila, dura kaplasan ako, wala-wala siya.

0: naranasan gina ko na wala ni ingo nga unsa nga kuan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po ni sa Ginoo. Okay kayo gid nga mauwan mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
2: Unsa man ang atong balitian nga sige magkabalik-balik ug palit sa tuang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
3: Tanha raw ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
2: Ikapila man nimo si Imnon.
3: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
2: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
3: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
2: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
3: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
2: Taga-asa?
3: Upper Limatok.
2: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
3: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
1: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bila-Bila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
5: Oh, Dora! Dora! Dora nga kong ipangita! Dora! Kalimeng!
6: Kanang gamay nga iring!
5: Ah!
6: Meaning kitin! Ah! Kanang gamitoy nga iring!
5: Ah! Ah! Gini!
6: Kung sa ganito'y kulor ana sa iring?
5: Ah! Gon, di na ordinaryong iring. Iring banbanon ka na.
6: Iring banbanon?
5: Oh, ingon ini gyud ang iring kani adto sa imong inahan iho Diego. Iring banbanon. Ug pinangga kay namo kadtong iringa. Mong gikan karon. Panggaon ug mahalon ko kini sama sa pagpangga nako sa imong inahan Diego.
6: Daddy Arturo.

0: Largar kining barko paingon sa isla sa bantaya.
1: May paigayon sa dimog tabang ang Santa Fe. Huwag madidiyos sa matayan.
0: Dali kay kana lang, iho Diego. Kung dili, natong tanan. Dili kay nako lang.
1: Oh, salamat kay daddy.
0: Huwag pasaylo ako, iho Diego, ha?
1: Sa unsa, daddy?
0: Pakyas ko sa pagtabang nimo.
1: Sa unsa man?
0: Wa na ko mapasugot si takla. Aron sa ingon magpakasal ka mo. Bisag pag gitanyag na to niya ang tanan.
1: Ah, dili siya na ang usapi, daddy, oy.
0: Butang, gilakaday, kapag ayaw niya, iho Diego. Huwag yun sa'y kalainan sa imong inahan. Sa akong Delayla, nga akong Maria Picat.
1: Daddy!
0: Wa, usab siya mag-apas sa akong bahandi. Gani, akong mahinumduman sa mga batanon pa kami nga way back 1980s.
2: O, sa kini Arturo?
3: O, sa kadakong malita, Maria Picat.
2: Alay sa unsa?
3: Puno ka na sa tag-kinintos ng papel ng kwarta.
2: Unsa?
3: Mato nila nga, huwag yung tag-dos o tag-singko ng papel o tag-jes ng papel ng kwarta ni Ana. O kung kuwangan ka pa, Ana, punan niya o lima kadagkong malita nga puno gyapon sa kwarta.
2: Midalit ang kwarta, cute?
3: Oh, Maria Picat.
2: Alay sa unsa kini Arturo?
3: Nasayot na sila nga may nahitabo na to, Maria Picat. O supak sila sa tulilasyon.
2: Unsay?
3: Gihatag kini sa kong ginikanan. Aroy pahatag nimo. Aron palayaan ko nimo, may Delayla. Maria Picat.
2: Unsay?
3: Naara ka nimo paghukom, Maria Picat. May Delayla. Kung dawato ni mo kinina kong malita nga puno sa kwarta, siguradong madato ka na o magbuhay rin na.
2: Maangkon ko man ang pinalitang kwarta. Abandili ko maangkon ang akong kuma. Mas palabihon pa niya kong makinabuhing pobre o banibo kaysa maako ka ng bahandi.
3: May Delayla, Maria Picat, kinayhagan kisiyo.
2: Arturo, may Samson.
3: Aw.
1: Ikaw yung ipili ni aning nanay Maria Picat, Daddy Arturo?
0: Oh, iho Diego. Uksan ko sa langit ang akong kalipay ni atong higayuna. Kaya mas gipili ni nanay mo ang among gugma sa usag-usa. Kaysa sapi nga minalita, murag katong gidelibel sa kongresman.
1: Ana, ikilig sa inyong sugilanon sa gugma ni anhing nanay Maria Picat.
0: Wa man tuod mahtagi katumanan ang among duha ka gugma, iho Diego. Apa nagbunga kini? Ug lipay kay ko. At last nakita ko na ikaw. Proud kay ko nimo, iho.
1: Proud ka na ko, daddy?
0: Tungod kay bulawanon kag kasing-kasing.
1: Wapo ko, daddy?
0: Butan ka.
1: Guwapo lagi ko, daddy!
0: Manggihatagon ka!
1: Guwapo yun ko, daddy!
0: Mahigugmaon ka!
1: Tumaga ko sa akong pagutana, daddy! Guwapo ba ko o dili?
0: Manggiloyon ka!
1: Bangag sa ilong!
4: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga

0: kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning paragi si ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding at sa di nag spotting mangog ko. Sige, kuan kanang mawala ni mo palit na pud ko ginagmayra ba dem na pulbaan ako. So ni try ko karon pag-uban na akong inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
1: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibitibos.
0: Yes, oh yes, maayo yun ang panparagis bilabila capsule.
2: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa paragis bilabila herbal capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ani anasad kita sa atong tulumanon. Healthy na ba kayo dyan? I-maintainar lang kanunay ang paggamit sa atong mga produkto nga carefully made sa GFMQ Marketing nga mapalit sa inyong mga suking butika. Mga kaparagis, usa sa mga sintomas sa diabetes ang pagkunhod sa timbang. Uhaw perme ang ginhawa, kapoy perme ang lawas. Ugmao kini ang nabati ni Melchor Alegre. Apa ni alibyo kini, human ni tumar siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Mayong adlaw ni Moria, sir. Sige na kumatanawan nga. Sige, kaw palit aning Bilabila Herbal Capsule, sir. Unsa dahil mong ipamati si mong lawas?
6: Ang akong ipamati, diabetes ko, niya taas na. Niabot o 400. Niya naisamad sa kunti yung gamay na akong gikusi. Moray hinungdan nga ning dako, ning hubag. Problema na ko, unsay akong buhaton, di. Yadto ko sa... Nakadungog mo ko silang advertise ka ng Paragis Bilabila. Akong itistingan, mga 3 weeks. Why, si Piat, akong yun ang itumar. Kaloy si Ginoo, naulian, yung kuyos. Ang samad, naulian, yung uga. Kode ay si Melchor Alegre, taga Bagatay, Claver, Surigao del Norte.
3: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
9: 106.2

0: broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 7.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: 106.2 Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, san may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Binabalakas ang katawan laman sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
5: Layunin
6: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Kapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang ibilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand.

0: Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, kwentuhan na po tayo. Meron na tayong caller agad-agad sa ating po namang linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang umaga din po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Nanay, sino po sila?
1: Nanay Bebe ng Bungabong Oriental Mindoro.
0: Nanay?
1: Bebe.
0: Nanay Bebe, okay po. Ng Bungabong Oriental Mindoro. Okay, Nanay Bebe, ilang taon na po kayo?
1: 76.
0: 76, okay po. Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, oo naman, mahigit ng 2 taon.
0: Okay, ano po yung mga mga naitulong na po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Bebe?
1: Yung naging regular na ang ating pagdumi.
0: Naging regular na? Opo, Nanay, ano pa po yung iba?
1: Yung masarap kumain at tumulog.
0: Masarap kumain at patulog. Okay po, Nanay Bebe, nung kayo po hindi pa po nainom ng ating rice coffee, bago nyo po makilala yung ating rice coffee, ano po yung mga iniindang karamdaman ni Nanay Bebe?
1: Ina po marami, Kuya Boy.
0: Ano po yun?
1: May diabetes daw ako.
0: May diabetes daw po kayo, opo. Ano yun, napacheck up nyo po sa doktor? Doktor po yung nagsabi noon sa inyo?
1: Hindi, albularyo lang.
0: Ah, albularyo, okay po. So dapat po kasi Nanay, para masiguro po natin kung ano po yung iniinda po ninyong karamdaman, dapat po nakapag-check up kayo, nakapag-laboratory po kayo. Pero sa pakiramdam niyo po, ano po yung pakiramdam po ninyo, Nanay? Mahina yung katawan?
1: Ha?
0: Mahina yung katawan po ninyo dati?
1: Dati, pero Nanay, malakas na ako nag-rice coffee.
0: Ah, malakas na nung nag-rice coffee po kayo. Very good po, Nanay. Nakakailang sachet po kayo ng ating rice coffee, Nanay? Ano po?
1: Minsan nakaka-apat na sachet.
0: Minsan nakaka-apat na sachet ng ating rice coffee. Very good po yun, Nanay. Sa buong maghapon po yun.
1: Ha?
0: Sa buong maghapon.
1: Oo, meron pa nga sa gabi.
0: Oo, nakakaapat po kayo. Opo, very good po yun, Nanay. Nanay, ano yun? Anong oras din yung iniinom yung ating rice coffee, Nanay?
1: Sa umaga, tanghali.
0: Yun po.
1: Bago, pag pagkakain ng hapunan.
0: Ah, very good po yun. Bago matulog.
1: Mm-mm.
0: Very good po yun, Nanay.
1: Pati ako, Kuya Boy.
0: Ano po yan?
1: May katarata pati ako.
0: May katarata po ngayon. Opo. Kumusta na ngayon nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ayun, parang nalinaw-linaw naman ah.
0: Nalinaw-linaw naman ah. Okay po. Very good po yun. Kaya po hanggang ngayon, patuloy po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Boy.
0: Po.
1: May tanong ako sa'yo.
0: Ano po yun? Go ahead po.
1: Masamang magpapatak ng eye mo sa mata.
0: Kung masamang magpapatak ng eye mo, kung yan po Nanay ay advice po ng doktor sa inyo, pwede po yun. Basta po ang nagsabi po sa inyo ay doktor, pwede po yun, Nanay. Kung ano po yung sasabihin po sa inyo ng doktor, anong irereseta po sa inyo, ano po yung advice sa inyo ng doktor, sundin nyo po yun. Pero kung hindi po doktor yung nagsabi sa inyo at mag-self-medicate po kayo, hindi po yun pwede. Lalo na po yung mga gamot na galing po sa kumbaga reseta po dapat ng doktor na hindi naman po nireseta sa inyo at gagawin po ninyo, hindi po yun pwede. Dapat po, Nanay, reseta po ng doktor sa inyo. Okay?
1: Dahil pag ako nagpapatak, na aalisin dumibaga ng mata ko.
0: Mm-mm. Pero mas maigi po, Nanay, kung doktor po yung nagsabi po sa inyo.
1: Ako nagpatingin sa doktor, ay yun lang, tinignan lang. Ako daw ngayon may katarata. Yun lang.
0: Oh, ano po sabi sa akin. Ano pong sabi? Ano daw po yung solusyon sa katarata po ninyo?
1: Ay, ako opera daw. Ako ayaw ko nga magpa-opera.
0: Opo, kasi po yung solusyon po talaga sa katarata ay yun nga po, operasyon. Yan po yung sinasabi ng doktor. Pero sabi nga natin, halimbawa po para po sa inyo na ayaw po ng operasyon, makakatulong po yung ating rice coffee. Pero kung susundin po natin yung doktor, ay mas maigi po.
1: Eh, sabi nga nung iba sa akin, huwag ko nang ipagtira ang aking mata dahil mas makilan. Saka sabi sa akin yung aking pinsan, eh, ate, huwag mo nang ipagtira. Mahirap na ako, tatlong bihis na inutira ng doktor, lalo ako hindi nakakita.
0: Okay po. So, nanay, simulan nyo na po, kumbaga ipagpatuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Ayun nga, tuloy-tuloy ako nainom ng rice coffee.
0: Very good po yun.
1: Aaway ako ng rice coffee, inaaway ko yung mga anak ko.
0: Ano po yun?
1: Inaaway ko yung mga anak ko, baka ako hindi binibilhan.
0: Ah. Kapag hindi po nabili sa inyo ng ating rice coffee. Okay po yun, nanay. Basta po ituloy nyo lang po yun. Yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil maigi po yun sa inyong pong kalusugan.
1: Oo.
0: Okay, basta ituloy-tuloy nyo lang po. Araw-arawin nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi yun po yung makakatulong po sa atin.
1: Sabi ko nga na, yan lang ang bibigay sa akin ng lakas ng katawan pag mula na ako mag-rice coffee.
0: Tama po yun. Basta po tuloy-tuloy lang at araw-araw lang po yung pag-iinom po nito.
1: Teka, boy, bakit may panahadating kula pa rito ang 25-in-1?
0: Wala pa po dyan. Saan po kayo nabili dyan? Sa Bungabong?
1: Sa bayan ng Bungabong.
0: Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo?
1: Oo, aapat lang naman ang butika din eh.
0: Ah, so wala pa po ng ating 25-in-1?
1: Wala pa.
0: Okay,
1: puro put lang.
0: Ah, lahat lang po 14-in-1 plus 1.
1: Teka, ang gusto ko ng mag-aboy ay yung vitamin niya.
0: Alin? Yung capsule?
1: Oo, yun ang gusto kong ituwang sa rice coffee.
0: Ah, sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries ng sagayon ay malagdyang po dyan ng 25-in-1 tsaka yung atin po namang capsule. Pati po yung ano yung sabon. Dapat makagamit na po kayo noon.
1: Nakabili na nga ako eh.
0: Ah, meron na. Nakabili na po kayo ng ating sabon. Kumusta naman?
1: Ay, maganda nga iyang makuha sa mukha. Para bagang malamig siya pag nahilamos.
0: Tama yon. Tsaka parang binabanat yung kutis natin.
1: Mm-hmm.
0: Yes po.
1: Yung iba para na ako hindi natanda.
0: Yon. Dahil po yun dun sa atin po namang sabon. Tama.
1: Siguro nga.
0: Oo po. Ganun po yun. Kasi yun po yung may anti-aging po kasi yung ating sabon. Kaya po ay napagkakamalan po kayong hindi natanda. Kayo po ay 76 years old na pero baka po yung itsura po ninyo parang 40 anyos lang.
1: Sabi nga nila, sabi ng mga nakarinig, parang kung ano nila ako nakilala na gayon pa rin hanggang ngayon. Kaya matanda na ako ha.
0: Kasi po, kasi nga po nanay, dahil po yun dun sa atin sabon. Kasi may ano po yun, sabi ko nga sa inyo, meron po yung anti-aging effect sa atin. Yung pong pangungulubot po ng ating balat, yung maagang pagtanda ng ating balat ay napipigilan po ng ating po namang sabon kung ito po ay araw-araw po natin ginagamit. Dahil nga po sa taglay po kasi nitong glutathione extract, meron pong kojic extract, meron pong papaya at carrot extract. Yun po yung nanay, yung nakakatulong po sa atin.
1: Hindi na ganyan mga apo ko eh. Sinanay ang kinis lagi ng pisngi.
0: Sabi sa iyo eh. Sabi sa iyo eh. Di ba? Kasi po eh, napakaganda po talaga ng sabon yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap na talagang nakakatulong po sa atin. Basta tuloy-tuloy lang po. Hindi lang po sa mukha nanay. Gamitin niyo po sa buong katawan po ninyo.
1: Buong katawan nga.
0: Dapat ganun po. Para buong katawan po natin ay matulungan at the same time, protection po natin yan sa ating po namang balat dahil kung meron tayong rice coffee na nagpo-protekta sa ating po namang kalusugan sa loob ng ating katawan, dapat pati rin po sa ating balat, meron din pong protection. Yan na po yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Teka, Bagaboy, ang tagal umidikto sa akin, galam yung halos kulang-kulang dalawang taon bago nag-idikto sa akin katawan yung sa akin kung rescue pa, paglilinis yata.
0: Opo, ganun po kasi yun, nanay. Hindi po kasi pantay-pantay, hindi para pareho yung ating po namang katawan. Yung iba, katulad po ninyo, siguro marami pong basura ang naimbak po natin sa loob po ng ating katawan. Kaya medyo matagal yung proseso. Yung iba naman, nakakaisa, dalawa, tatlo, apat na karton pa lang ng ating rice coffee, nararamdaman na po nila yung pagbabago sa kanilang kalusugan. Pero hindi po yun pantay-pantay, hindi po para pareho Kasi yung ating katawan po, depende po sa damage ng ating po namang katawan. So, ganun po yung lagi nating explanation. Kaya nga po, mabuti po para sa inyo kasi tinuloy-tuloy nyo lang. Hindi kayo nagsawa, hindi kayo nabagot, hindi kayo nainip na antayin yung epekto po ng ating rice coffee. Eh ngayon, tinatamasa na po ninyo yung magandang kalusugan po ninyo dahil sa ating rice coffee. Dahil nag-antay po kayo at tuloy-tuloy po ninyo, hindi po ninyo pinabayaan, araw-araw kayong umiinom ng ating rice coffee hanggang sa maramdaman po ninyo, inabot ng taon, pero ngayon po nararamdaman na po ninyo yung pagbabago.
1: So may mag-asawang nainom yung ating
0: ster. Ah, ganun din po. Ano naman kay tatay? Ano naman po yung nagbago kay tatay nung simulang uminom ng ating rice coffee?
1: Pumayat nga siya pero malakas ang kanyang katawan.
0: Ganun po yun.
1: Ang dibdib
0: na kasi po nanay, may mga matataba, malalaki yung katawan na hindi po healthy. Meron naman pong mga payat lang pero malakas ang katawan. Yung, basta po malakas yung katawan at wala tayong iniinda karamdaman, yun po yung maganda doon.
1: Tama po eh.
0: Tama po yun. Saan po kayo nabili dyan? Ano pong butika?
1: Dyan sa Pharmacia Remy.
0: Pharmacia Remy.
1: Pharmacia Gloria.
0: Mm-mm. Tama po yun. Yeah. Hindi naman nauubusan.
1: Hindi naman po. Parating meron.
0: Very good po yun, nanay. Tuloy-tuloy pa rin po hanggang sa ngayon yung pag-iinom natin ng ating rice coffee, nanay. Dapat. Ay, naputol na si nanay Bebe ng Bungabong Oriental Mindoro. Mga kaibigan, patunay lamang po yan, si Nanay Remy, taon po yung binilang. Bago po niya naramdaman daw yung kagalingang ibinibigay sa kanya ng ating rice coffee. Kasi po sabi nga po natin, hindi po yan instant, ano po. At hindi po pantay-pantay at hindi po para-pareho yung damage po ng ating katawan. May iba sa atin na ang akala lang na kapag uminom ng ating rice coffee at narinig nila na isang box lang may nakita ng pagbabago, hindi po yun para-pareho po sa atin na magiging epekto po noon. May iba na dahil po sa medyo malala na yung karamdaman at hindi po natin na nalalaman kung ano po yung sitwasyon ng ating katawan. Kaya may proseso. Antayin po natin, mga kaibigan, at panigurado. Katulad po ni Nanay Bebe, inabot po ng isang taon bago niya po na naramdaman yung epekto po ng ating rice coffee dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Bebe pa rin, naputol nga.
0: Opo. Nanay Bebe, ano po yung masasabi ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa atin sa buong Pilipinas hanggang sa Mindanao, Luzon, Visayas, hanggang Mindanao po tayong napapakinggan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan po natin na matagal lang umiinom ng ating rice coffee, inaabot na po ng ilang buwan pero wala pa pong nararamdaman daw na pagbabago. Kayo po, nanay, di ba sabi nyo inaabot ng taon yung pag-inom nyo ng ating rice coffee bago nyo naramdaman na may pagbabago na at magandang pagbabago sa inyong kalusugan. Ano po yung masasabi nyo po sa kanila?
1: Kaya nga sila yung mag-rice coffee na rin. Marami sila yung naniniwala na kalukuhan daw, dagdag-gastos daw lang. Ako hindi naniniwala, basta ako inom niyan at Panginoon Diyos na ang bahalang magtulong sa akin.
0: Tama yon. At hindi po nanay nakukuha agad-agad, di ba? Basta tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po nito.
1: Tuloy-tuloy lang talaga.
0: Tama po. At inabot po ng isang taon, nanay, sabi po ninyo?
1: Oo, isang taon bago ako nakaramdam na may pagbabago.
0: Pero tuloy-tuloy yun. Kumbaga tuloy-tuloy yun. Hindi nyo pinutol yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Hindi po. Talagang pag ako walang rice coffee, ako talagang nagawa ng paraan.
0: Tama
1: para
0: po
1: yun.
0: Tama po yun. Dapat po, ganun po dapat yung attitude natin pagdating po sa kalusugan. Huwag po nating siyempre sabihin natin wala naman, nakatatlong box na ako ng rice coffee. Isipin nyo si Nanay Bebe, inabot ng taon bago niya naramdaman yung kagalingang hinahanap niya sa pag-iinom ng ating rice coffee. Di po ba, Nanay Bebe?
1: Kaya nga po eh. Kaya iniintay ko na lang, Kuya Boyo, yung maglinaw na talaga ang mata ko. Yun na lang ang problema ko.
0: Yun na lang talaga. At yun po ay sa pag-aantay po natin, makukuha po natin yun, Nanay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Nanay, bukod po doon kay Tatay na lumakas si Tatay, ano pa yung napansin yung nagbago kay Tatay simula nang uminom ng ating rice coffee?
1: Yung dati niya siya, laging nagasakit ang tiyan. Ay, ngayon ay nawala na po.
0: Laging nasakit ang tiyan, ngayon wala na.
1: Oo.
0: Hindi na nasakit ang tiyan ni Tatay.
1: Hindi na ho, kundi yung kanyang dibdib na lang, paminsan-minsan na lang po.
0: Nasakit daw, opo. Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay. Kumusta yung pagtulog ni Tatay?
1: Ayos naman po. Pala ko palaging hilik si pag natulog.
0: Okay na. Palaging hilik sa pagtulog. Okay po. Yung pagbabawas, kumusta naman po?
1: Okay din naman ho. Pag basta't nakaupo Kuya Boy sa bangko, tulog na agad.
0: Tulog na kaagad. Opo, opo. Maraming salamat po, Nanay. Nanay, thank you very much po, Nanay Bebe. At mabuhay po kayo. Maraming salamat po naman sa inyo. At sana po ay... Opo.
1: Bye.
0: Po.
1: Sana bawabaan mo na ang oras mo naman sa radyo.
0: Bakit po?
1: Para mahabang kwentuhan.
0: Opo, opo, Nanay. Mas maigi po yun, Nanay, na nabibitin kayo para inaabangan nyo sa susunod yung programa natin lagi. Okay po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat din po.
0: Thank you very much po. Mabuhay po kayo, Nanay. God bless po sa inyo. Bye-bye. Thank you very much, Nanay. Salamat. Si Nanay Bebe ng Bungabong Oriental Mindoro.

Tawag po ngayon, mga kaibigan, sa ating po namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan, ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang programa. At tayo po yung magkwentuhan sa ating po namang palad.

0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan.

Tawag lang po sa ating mo namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Yun po yung ating po namang nais ipabatid po sa inyo, ano po, na hindi po ito instant. Kumbaga may proseso po ito, mga kaibigan. Ano po, kailangan po na tsagaan po natin. Kasi doon po sa pagtsatsaga po natin, doon natin makukuha yung kagalingan po naman na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Itawag nyo lang po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan.

tawag nyo lang po at pwede rin pong i-text nyo kami para kami yung tumawag sa inyo. Pwedeng-pwede po yun. At kami pong bahala na tumawag po sa inyo.

0: muli 0969-226-9623 yung Adibo Namang numero na pwede ninyong tawagan sa Adibo Namang panandunan, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hello po.
0: Yes po, ano po pangalan?
1: Nida Paril po.
0: Nida, okay. Taga saan po si Nanay Nida?
1: Burgos po.
0: Burgos?
1: Pangasinan.
0: Pangasinan, okay po. Ilang taon na po si Nanay Nida?
1: 62 po.
0: 62. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Nida?
1: Ano, na-try ko na lang, tinry ko nung unang narinig ko po yon, pero nag-try lang po ako ng isang box.
0: Okay, ay, hindi niyo na po inulit?
1: Ay, hindi na po.
0: Okay po, bakit po, Nanay?
1: Nagtatry-try po kasi may mga nararamdaman po.
0: The more po, Nanay, dapat itinuloy-tuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi hindi po natin makukuha yung hinahanap po nating kagalingan na tulong galing po sa ating rice coffee kung ito po ay itatry lang po natin. Isang beses lang, isang box lang. Kasi po, hindi po kasi ito instant. Hindi po ito magic na pag nag-inom ka ngayon ng isa, gusto nyo balik na tayo sa dati. Remember po, Nanay, na sa napakahabang panahon na tayo po'y nabubuhay, marami na po tayong nilagay na basura sa loob po ng ating katawan sa pamamagitan po ng pagkain. Yan pong yan, yung mga pagkain na yon naimbak po doon sa loob ng ating katawan, kumbaga na-stack po yon. Yun po yung pinagmumulan ng iba't ibang uri ng karamdaman na iniinda po natin. Hindi po natin na ilalabas yun. Kaya mapapansin po ninyo sa pagbabawas po natin, kung minsan pa konti-konti, sa pilitan pa, kung minsan ilang araw bago natin mailabas, dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Yan pong mga basura na yan, nasabi po natin na nasa loob na po ng inyong katawan na naimbak na po sa mahabang panahon, nakakapit na po yan dyan. Kung tayo po ay iinom ng ating rice coffee, dapat po tuloy-tuloy. Remember din po, Nanay. Remember din po, Nanay. Araw-araw po tayong kumakain pa din. Araw-araw tayong naglalagay ng basura sa loob ng ating katawan. Kaya po yung kumbaga yung iniisip po natin na gusto natin instant. Pag uminom ako nito, gusto ko balik na ako sa hindi po ito magic. Kailangan po may protection po tayo. Dapat araw-araw po, Nanay. Dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po nito.
1: Kaya nga po tumawag ako ngayon kasi po gusto kong malaman lahat kung yung iniinda kong karamdaman kung anong tugma sa mga produkto nyo.
0: Nanay, ang produkto po natin ay ito na pong atin po namang rice coffee. Ano po yung atin po namang... Opo.
1: Fatty liver. May fatty liver po kasi ako at the same time may high blood po ako.
0: Opo, the more po, Nanay, na dapat po kayong uminom ng ating rice coffee kasi yung pong fatty liver at yung pong high blood po ninyo ay marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po nito. Kung meron po kayong gamot, maintenance na iniinom dahil po dyan sa inyo pong kondisyon, sa inyo pong fatty liver at sa inyo po namang high blood, ituloy nyo lang po yun, Nanay, habang kayo po'y umiinom ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose dahil herbal po yung ating produkto.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Ano pong sa rice coffee, isa lang po ba yung
0: yes, Nanay, coffee mo? Yes po, Nanay. Meron po tayong dalawang klase ng ating rice coffee pero pareho din po yun. Kumbaga pareho po yung epekto po noon sa atin. Meron po tayong 14-in-1+1 na baka po yung po yung sinabi po ninyo, baka po yung pong nasimulan po ninyong isang karton. Meron din po tayong 25-in-1. Yung ating 25-in-1 po, Nanay, na rice coffee ay nagkakaiba lang po yun doon sa lasa. Dahil yung po, Nanay, ay kumbaga ginawa po yun para doon sa mga mahilig po sa mga matatapang na kape. Yung strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Yan po yung pangalan po noon.
1: O sa ano po, sa aking sitwasyon, ang coffee bibilin ko yung 14.
0: Kahit po, alin doon sa dalawa, kahit nga po yung pagsabihin niyo po yung dalawa. Sa umaga, yung ating 25-in-1. Sa hapon at gabi naman, yung ating 14-in-1+1. Pwede rin po yun, Nanay. Depende po sa inyo. Basta po rice coffee po yung iniinom po ninyo. Kahit alin po doon, Nanay, pwede niyong pagsabayin. Pwede yung isa lang. Nasa sa inyo po yun, Nanay. Depende po sa inyo.
1: Okay.
0: Basta po araw-araw. Basta po tuloy-tuloy.
1: O, sige po.
0: Okay po?
1: Okay po, salamat po.
0: Maraming salamat po, nanay. Balitaan niyo po ako ha, kapag kayo po'y tuloy-tuloy nang umiinom ng ating rice coffee.
1: Opo, opo.
0: Maraming thank salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat. Bye-bye, okay. Ingat po. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye po.
0: Lagpas na naman tayo sa oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na magkasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless. 106.3
2: A difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
3: Yes, strongest. Yes, strongest.
4: Oras, alas 7 y media.
2: 106.3
5: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyang paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Nay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy, maligya man ikag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape.
7: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa mga lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman kay mo. Nya makasaka ko, makalag sa ang bukid duro na eh. Gani ay. Nag
6: ha, bukid sa kulian?
7: Kato ganing ana nga mo rin na.
6: Bukid sa
7: ganing. Oh. Nya, o sa wa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
6: Baka ka sa bukid, hindi ko kasaka.
7: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iha.
6: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
7: Makakat-kat ko ba?
6: Tanong mo yung
7: sa mga lalit. Magrapag yung ko atang mga gulayon. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
6: Hindi pa ka nalim mo
7: lang. Siyon.
6: Pilido.
7: Alberto.
6: Pilay mo idad.
7: Ay, kung anak ka, nobinta na ka.
5: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwaypod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
9: Paragis Bila Bila.
8: Paragis Bila Bila.
10: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
5: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. O maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie
9: 81 anyos na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
11: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Masig maulian ka. Ah, no, ano na may... Basta kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
9: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.

August 19 is National TV Day. Ngayong National TV Day, pinaalalahanan natin ang bawat isa na maging maingat at mag-isa sa paglaban sa tuberculosis o TB. Ang TB ay isang sakit na maaaring gumaling kapag ito ay agad na nalaman at nabigyan ng tamang gamot. Alamin ang mga karaniwang sintomas ng TB tulad ng ubo na tumatagal ng 2 linggo o higit pa, pagkakaroon ng plema, pagbaba ng timbang, lagnat at pagpapawis sa gabi. Huwag baliwalain ang mga ganitong palatandaan. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center o TB treatment facility para sa tamang pagsusuri at gamutan. Sa maagang pagpapatingin, pagsunod sa tamang gamutan at pagtutulungan ng bawat isa, mapipigilan natin ang pagkalat ng TB at makakatulong sa pagkakaroon ng mas malusog na komunidad. 106.

0: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
1: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
2: Paragis bila-bila.
1: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad di mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwan tapa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
4: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
7: 106 points.

sa panahon karon na anda na, pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With a power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 8 y media.
4: 106.2. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
6: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa mong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, ano naman kagin mo? Niya makasaka ko, makalagsag, oh, bukid duro, gani ay.
5: Bukid sa kulian?
6: O kato ganing, ama nga mo rin na.
5: Bukid sa...
6: Gani.
5: Sundan?
6: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit, o magsaka gani ko, maglisod
5: ko. Taka ka sa bukid, ikaw kasaka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede ko nga iyahay.
5: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
6: Makakatkat ko ba?
5: Tanong mo yung
6: sa mga mga. Magrapag yung atang mga gulo yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang iguwang naman kayo ka. Ay, salamat.
5: Pili pa ka na limulay?
6: Siyon.
5: Pilido?
6: Alberto.
5: Pilay mo edad?
6: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
4: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglan alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
8: Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
9: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
10: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
2: 106.2.

0: 106.0.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga ano ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan mo nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyon lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsal Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. 106.0.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lotto

0: Kung mega millionaire na naman tayo, isang maswerteng lotto player ang nakasungkit ng 15 million jackpot prize sa ating mega lotto draw last Monday. Ang winning ticket po ay nabili sa lotto outlet ni Jean Teresita T10 sa Escalante City, Negros Occidental. Congratulations po sa ating bagong mega millionaire! May nanalo man, milyong papremyo pa rin ang mapapanalunan ngayong gabi. Tonight's Mega Lotto 645 jackpot prize is 15 million pesos net of the agent's price commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto players, kayo ang unang may chance ang manalo. 45 draw balls numbered 1 to 45 ang nakikita nating hinahalo sa loob ng ating draw machine. At 6 lucky balls ang hihintay nating piliin for tonight's official Mega Million combination. And the first number is 2. Ingatan po mga lotto tickets. Huwag pong babasahin or paplansyahin ang mga yan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 11. Dito sa Mega Lotto, panalo kayo ng 30 pesos sakaling mag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. To win, your numbers can come in any order. The third number is 29. 1.1 million pesos naman ang paghahati ang papremyo ng lahat ng makakakuha ng 4 mega winning numbers. The fourth number is 31. Sa mga makakaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang paghahatian equally. Mega Lotto is every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 28. Very easy lang po maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng game mechanics sa ating mga friendly Lotto tellers. And for the sixth and final number, we have 6. Muli po ang ating Mega Lotto 645 winning numbers ngayong gabi ay 2, 11, 29, 31, 28, and 6 in any order for the jackpot prize of 15 million pesos net of the agent's price commission. Coming up next, Grand Million Jackpot naman ang aming ipamimigay after this reminder from PCSO.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa Lotto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DATV.
0: Pilipinas, may makasungkit na kaya ng engranding papremyo ngayong gabi? Alamin na natin yan at dahil walang jackpot winner last Monday, ang jackpot prize ngayong gabi ay umabot na sa 115,231,478 pesos and 82 centavos net of the agent's price commission. Once again, sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto players, i-flex na ang swerte ng mga numbers ninyo. This time, 55 draw balls numbered 1 to 55 ang nasa loob ng draw machine. Still machine lamang ang pipili ng 6 winning numbers for tonight. The first number is 40. Sa mga jackpot-bearing games ng Lotto, paghahatian equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 20. Dito naman sa Grand Lotto, 60 pesos ang panalo kapag nagmatch ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. The third number is 39. 1.3 million pesos naman ang paghahatian ng lahat na nakakuha ng 4 winning numbers sa Grand Lotto. The fourth number is 41. Sakali namang 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 1.4 million pesos ang paghahati ang papremyo. The fifth number is 26. One more lucky number to complete our grand million combination. Number mo na kaya ang mapili. And for the sixth and final number, we have 42. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 40, 20, 39, 41, 26, and 42 in any order for the jackpot prize of 115,231,478 pesos and 82 centavos net of the agent's price commission. Lotto players, stay where you are dahil hindi pa tapos ang Lotto Night. Mas marami pang exciting prizes ang naghihintay sa inyo.
2: That is right, Jasmine. Dahil thousands of cash prizes are still up for grabs as our Digit Games takes center stage next. Pero bago tayo mamigay ng Digit pa premyo, narito muna ang Pampa Good Vibes. Panoorin po natin.
3: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result? Iscan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
2: Pilipinas, simula na ng Digit Pa Premyo. Una nating aalamin ang swerte ng 4 numbers ninyo. Dito sa 4D Lotto, hindi bababa sa 10,000 pesos per 10 peso play at pwedeng umabot sa 100,000 pesos per 10 peso play ang pwedeng mapanalunan. Kailangan lang makuha ninyo in exact order ang winning combination. May system plays din dito gaya ng Roll 1, Roll 4 at Perm or Ramble. So good luck, 4D Lotto players! At narito na ang ating 4D Lotto winning combination. The first number is 2. The second number is 8. The third number is 8. And the fourth and final number is 4. Ladies and gentlemen, tonight's 4D Lotto winning combination is 2, 8, 8, and 4 in exact order. Tuloy-tuloy na tayo agad sa panalo ng tatlong numero. Tara na, let's play the 3D Lotto game! Dito naman sa 3D Lotto Game, ang 3 numbers ninyo, 4,500 pesos ang panalo pag nagmatch sa mapipiling winning combination in the exact order. 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwedeng mapanalunan kung nagrambolito system play. Reminder lamang po sa lahat, 18 years old na above lamang ang pwedeng makasali at manalo sa ating mga Lotto Games. There you have it, our 3D Lotto winning combination. The first number is 7. The second number is 2. And the third number is 8. Again, our 3D Lotto winning combination for the 9 PM draw is 7, 2, and 8. In exact order. At para sa huling Digit Game na magpapapremyo ngayong gabi, oras na para sa paboritong laro ng bayan. Let's play the 2D Lotto Game! T Dito naman sa 2D Lotto, 4,000 pesos per 10 peso play ang premyo pag nagmatch ang dos numeros ninyo sa winning combination in exact order. At kung nanalo via the Rambolito System Play, 2,000 pesos ang may uuwi ninyo. Reminder lamang po sa mga Lotto winners, may 1 year po kayo to claim your prizes. At narito na nga ang resulta ng ating 2D Lotto draw. For the first number, we have 21. And the second number is 2. Recapping tonight's 2D Lotto winning numbers, we have 21 and 2 in exact order.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz. Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagding o Bell FM, alas 5 sa buntag. 106.3
2: Bell FM. Radyo Bagding.

Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag pag-usab ganin yung tanan. Adlaw kita karon nga Webes Pizza Size sa bulan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa itong programang Lanog sa Bagtingan. Sa ngalan ni Bagding 16 Vanessa Cagastumac Mall, ako si Bagding 29 Chiril Uniot Lirazan. Ang makiguban kaninyo sugod alas 5 buntag hantod alas 6. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagding 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News official Facebook page o ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application. 106.0 Good morning sa itong kaigsunan ng mga mag-uuma karon ang nanisnan kay Sikay na naminaw sa ito ang programa. And of course, itong mga kaigsunan ng mga tindera, mga tindero, mga mananagat nga naglawi karon sa gadagatan o ang mga driver something sa kanunay gumikan kay ulan-ulan lang gihapon ang panahon, delikado kayo sa mga aksidente o mga estudyante, mga tinun-an karon hala sige paginahinay na mo panikay-sikay para mo iskwela na. Sa ngalan, sige na tibukang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Sama sa ito ang mga technicians din na sa Upper Bayaw, Tukuran o sa may Palpalan. Nakip na usab ang ito ang mga ITs nga na karon sa Picas Lawaka, si Clint De La Pina o si Nas Rudin. Nakip na usab ang ito ang mga bugting reporters nga muhatod sa mga balita o impormasyon na karong buntaga. 106.0 Sa uluhan sa itong mga balita karong buntaga mga kabagting o kabulkada, nahon nato ning lakat sa panahon din bagyong Maymay naglandfall na sa Ilocos Sur. Samtang sa Pagadian City, dalaga patay humana naghikog sa Pagadian. Usa patay pipila angol.

0: human gidaro sa Wing Van dito sa Upper Pulacan. Samtang laing headline, lalaki naghikog patay sa Ramon Magsaysay. Sa dugang headline sa itong balita, mga kabagting o kabalkada, babay kritikal ang kahimtang human gikatahong gisulayan o patay sa upat ka mga lalaki sa Iligan City. Laos kita nga sa syudad sa Zamboanga, 2,000 ka board feet nga walay dokumentong lawaan lumber na kumpiska. Magtutudlo dakpan sa kasong attempted homicide sa lungsod sa Dumingag. Friends of Philippine Tennis gipangunahan ang unang pickleball clinic sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Kaso sa dengue sa Zamboanga City, misaka og 500%. Mayor Olaso nagdeklarar og epidemic. Lain pang headline, Barangay Kapitan samdan sa pagpamusil dito sa Kadayangan SGA Barm. Samtang kwalipikadong senior citizen nga PDL sa Dumingag Municipal Jail nakadawat og social pension. Chad 9 mikumpirma sa compliance status sa Pagadian City International College. Upat ka degree pro kon na upat ka degree programs kumpleto na sa COPC. Lain pang mga headlines gikan sa BBC News Center, lakip na usab sa merkado publiko mga kabagting o kabukada. At ang nato ang dugang ng mga detalye ni ini sa atong pagpanag-uban sa atong programang Lanog sa Bagtingan. 5:00 na sa buntag, mga kabagting o kabalkada, din sa itong pagpanag-uban. Unahon na ito karoon ang lakat sa panahon na pinagi ni Bagting 17 Florence Ofima diin bagyong maymay naglandfall na sa Ilocos Sur. Alang sa detalye nini atong dawaton karon ang report. BBC
1: Weather Update. Naglandfall na ang tropical storm or ang bagyo nga si Maymay sa Magsingal, Ilocos Sur karong kaganinang kadlawon. Kini pinasikid na usab sa weather forecast or monitoring sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa ang nasangpit nga bagyo dunay nagdunay gilay-on sa 65 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat usaba sa 110 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gikusgon nga 10 kilometros sa matag takna. Base sa datos sa State Weather Bureau, gilauman nga ang bagyong si Maymay mahimo kining usa ka tropical depression na karong buntag samtang latason niini ang kayutaan o gaiha kini nga mahimong usa ka low pressure area kon LPA paghidangat matutpas sa hapon o dibakha sa gabi. Posible sab kini nga mahimong masayo nga muhinay ang nasangpit nga bagyo gumikan sa epekto sa kabukiran ng bahin dito sa Luzon. Apan ang dunay mga lugar nga gipailalom sa tropical cyclone wind signal number 2 kini gilangkuban sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, ang pipila ka bahin sa La Union, ingon man sa Pangasinan, Abra, Apayaw, Kalinga, Mountain Province, pipila ka bahin sa Benguet ug sa Cagayan, samtang signal number 1 ang mga lugar sa La Union, Pangasinan, Apayaw, ang iman nahibiling bahin sa Kalinga, Mountain Province, Benguet, Ifugawa, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, o pipila ka bahin sa Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora o ingon man ang habagatang bahin sa Babuyan Islands gawa sa sanasangpit nga dautang lakat sa panahon nga giingong dunay posibilidad nga sayo nga mahimong usa ka LPA ang dunay lain nga bagyo paghihapon nga padayong gimonitor karon sa pag-asa o gibantayan sa pag-asa nga nagpabilin kinigawa sa Philippine Area of Responsibility. Sa kasamtangan, anakin sa Gilayon nga 1,450 kilometers sa masidlakang bahin sa Northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 150 kilometers matag oras o ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 185 kilometers matag takna samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 20 kilometers matag oras. O ingon man usab, diri sa tong bahin or dadapit sa Mindanao, dili paghihapon kita ngayon nga magkumpiyansa makabagdig makabalkada sa tungod kay doon na paghihapon posibilidad kapadayon kita makasanatig pagbundak sa ulan, gumikan usab kini sa epekto ni localized sa thunderstorms. Matod pa sa pag-asa nga gawa sa pagbundak sa ulan, doon na sa ipagpanalugdog atong masinatian. O gagani, giingon pa sa pag-asa nga sa panahon sa buntag, makasanatig kita nindot ng lakat sa panahon. Apan, pag-abot sa udtor, di ba kahapon o kagabion, din inausab ubanos ang kalit nga pagbundak sa ulan nga sa matag karon og unya magdala usab kining mga pagbaha o ingon man pagdahili sa yuta. Samta sa pikas bahin hunas og taob sa Pagayan City alas 4:42 kag kadlawon 0.3 meter ang giladmon sa tubig unang hunas. Ang taob kunyang alas 10:32 ang takna sa buntag 1.4 meter ang giladmon sa tubig. Subling hunas pag alas 4:26 ang takna sa hapon 0.4 meter ang giladmon sa tubig. O subling mutaw pag alas 11:06 ang takna sa gabi 1.7 meter ang giladmon sa tubig. Lauman musubang ang adlaw alas 5:35 karong buntag o musalo pag alas 6:05 sa gabi. Bagting 17 Flores sa FEMA sa Bell FM o Grad sa Bagting.
0: 106.7 Bagting. Dagang salamat Bagting 17. May kalabutan sa lakad sa panahon o garon anita sa mga dugang balita o impormasyon gikan sa itong mga Bagting reporters. Tunduwaton karon ang report gikan ni Bagting 28 Kimberly Namuaga. Dino sa kababay critical ang kahimtang human gikatahong gisulayan og patay sa upat ka mga lalaki dito sa Iligan City. Alang sa detalye ni Inia Ania ang report.
2: BBC Live Report.
3: Kritikal ang kahimtang sa 51 anyos nga babaeng mag-uuma humanggi katahong giatake sa upat ka lalaki samtang nagtrabaho sa iyang umahan sa Puro 14 Diodungan Barangay Digkilaan Iligan City niadtong Martes alas 11:55 sa buntag niadtong Agosto 4, 2026. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, nag-atiman ang biktima sa iyang umahan sa dihang kalit kining giduol sa upat ka lalaki. Sumala sa mga saksi ug sa pamahayag mismo sa biktima, duha sa mga suspek ang nagkupot sa iyang mga tiil. Samtang gibunalan siya sa lain pang suspek gamit ang mga kahoy ug dagkong bato. Tungod sa grabing bagbunal, nagaangkon ang biktima ug daghang samad sa lawas. Gidalagilayon ang biktima sa Gregorio T. Lodge Memorial Hospital alauna G sa hapon na matambalan. Sumala sa mga report, nagpabilin pang kritikal ang iyang kahimtang. Nagpadayon karon ang kapulisan sa investigasyon ug hot pursuit operation na aron mailhan ug madakpan ang upat ka suspek nga hangtod karon wala pa maaresto. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.7 Daghang salamat Bagting 28 Kimberly Namuag kalabot sa maong panghitabo dito sa Iligan City. Sa dugang detalye sa itong mga balita daos kita nga to sa siyudad sa Zamboanga. Diin nasakmit sa Philippine Coast Guard kon PCG ang 2,000 ka board feet nga undocumented lawaan lumber atol sa maritime law enforcement operation nga gipahigayon sa baybayon sa Barangay Rio Hondo, Zamboanga City niadtong Martes sa gabi Agosto 4, 2026. Gipahigayon ang operasyon human makadawat og intelligence report nga dunay motorized bangka nga nagkarga sa maong troso gikan sa Basilan og padulong sa Zamboanga City. Sa pag-abot sa sakayan, pasado alas 8:30 sa gabi, gilayon kining gi-intercept sa mga Coast Guard personnel o gidakop ang operator alang sa profiling. Sumala sa PCG ang pagbiyahe sa mga forest products nga walay transport documents o permit gikan sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR. So pa kini sa balaod o kabahin kini sa kampanya batok sa illegal logging o illegal nga pagbaligya sa truso. Gidala na sa Coast Guard Station Zamboanga ang nadakpang operator o ang nasakmit nga lawaan lumber alang sa inventory o dugang investigasyon. 106.7 L. Radio Magbating. Sa laing detalye sa itong mga balita, laos kita din sa may Dumingag, Zamboanga del Sur, diin magtutudlo dakpan sa kasong attempted homicide. Alang sa kinatibok ang detalye niya ni itong dawaton karon ang report, gikan ni Bagding 27 Darrell Ayaay.
4: Nadakpan sa mga kapolisan ang 40 anyos nga magtutudlo sa pampublikong eskwelahan o residente sa lungsod sa Dumingag. Atol sa manhunt operation nga gipaygayon alas 5:30 sa hapon ni atong Agosto 4, 2026 sa San Jose Street, Barangay San Pablo, Dumingag. Ang suspek kidakop sa mga operatiba sa Dumingag Municipal Police Station. Pinagi sa warrant of arrest nga gipagawa sa presiding judge sa Regional Trial Court Branch 9 Mahayag sa Buanga del Sur na ito Marso 31, 2026. Tungod sa kasong attempted homicide nga doon nagirkuminampiyan sa nga 36 mil pesos. Ang akusado gidala na karon sa Dumingag Municipal Police Station alang sa saktong pagdumala siyang kaso. Bagting 27, Daryl Licat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.7 Dagang salamat, Bagting 27, accomplishment ka to sa lungsod sa Dumingag. At ang isa tong pagbalik, mga kabagting o kabalkada, ang mga laing detalye sa balita diin. Dalaga pa tayong managhikog sa pagadian o laing naghikog usab sa Ramon Magsaysay. At ang iusab ang dakong disgrasa nga nahitabo kagahapon diin usapatay pipila angol human gidaro sa wing van dito sa Upper Pulacan. Commercial break kon commercial break sa mga kabagting o kabukada alas 5:20. 106.7
5: Radio Magbating. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, arbal.

0: Virginia.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay ni gusto o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
3: MC1 Hardware.
4: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkatuang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas ng mga serbisyo sa Family Planning.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
6: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, may nagkaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Sinpanyawan capsule. Kaya karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang Sinpanyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Kumahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Sa panahon karon, naanda na. Napirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: 106.3 Alas 5:26 sa mga kabagtim o kabukada din sa itong pagpanag-uban sa itong programang Lanog sa Bagtingan. Ang Lanog sa Bagtingan hatod kanato sa produkto sa SED.

0: Sedliniment, epektibo kining ihaplas sa mga pamaol, lapiang, panuhot, katul-katul sa panit, hubag-hubag, sakit sa ngipon, sakit sa tiyan, pinaakan sa lamok o sa mga insekto. Pwede usab kining himuon nga mosquito repellent para ang lamok dili makaduol. Sedliniment, napamatud-an na nga epektibo sulod sa hataas nga panahon. Sedliniment, binotos lang, wag tang tanang balatian ang sedliniment ginama sa Sed Pharma. Samtang niyabag usab ang Sed Panyawan Herbal Capsule plus mangustin, makatabang kini sa pagpaubos sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes, yeast, kun bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder ug uban pa. Ang Sed Panyawan Herbal Capsule plus mangustin ang milagrosong kapsula, produkto sa Sed Marketing Incorporated. Basta Sed Marketing, tatak magaling. Dahil pang miabag usab ang Sed Kogan Herbal Capsule, makatabang kini sa mga problema sa UTI, kon urinary tract infection, prostate cancer, constipation, o daghan na kaayo ang natabangan ini. Basta Kogan, lawas bas Kogan. Lain pang miabag usab ang Sed Panyawan Coffee Mix. Nagol ka ba nga dili ka pwede magkape kay acidic ka or diabetic? Ania na ang kape nga para kanimo. Sed Panyawan Coffee Mix, ang kape nga dunay mga epektibong sagol nga puro natural. Kape nga bitter nga makapabetter. Matapang na kape na kaya kang ipaglaban. Produkto sa Sed Marketing Incorporated. Basta Sed Marketing, tatak magaling. Lain pang miabag usab sa tong programa mga kabagting ug kabulkada. Ang Petron Gasol Station, alang niya itong gusto magpatubil or kamo palit o liquefied petroleum gas, adto na sa Petron Gasol. Na kininahimutang sa may Santiago Dol sa DB, mga ikaduang branch na himutang sa Duterte Street, gatas near Shell Gasoline Station. Sila sa mga exclusive distributor sa LPG Fiesta. Pagado na sila ilain ng mga branches ini sa probinsya sa Zamboanga del Sur, sama sa lungsod sa Tukuran, Aurora, Dumalinaw o Dumingag, Zamboanga del Sur. Lain pang miabag usab ang National Irrigation Administration, dinalang niya itong mga mag-uuma. Adunay problema sa ilang irrigasyon, adunay mga mulo o reklamo kabahin sa ilang mga patubig din ha sa maong lugar. Pwede ka mo mubisita sa ilahang buhatan dito sa Balintawak, Pagadian City Regional Government Center. O di ba ka pwede ka mo text or motawag sa 0985-854-4566 o sa Globe 0917-790-7431. Huwag ka na ang contact number gikan sa National Irrigation Administration. Samtang nagpahimang na usab ang National Telecommunications Commission kon NTC sa mga individual din na nga makadawat o mga malicious links, sa mga unfamiliar links, mga scam messages, pinaagi sa text messaging or online platforms. Adunay mga mensahe nga nagpakaaron ingnon nga gikan sa mga bangko, gikan sa ahensya sa gobyerno o mga telecommunications company aron makapangilad, gihangyo ang publiko ang tanang katawhan nga dili mag-click dayon sa dili familiar links. Gumikan kay magkuha lamang kini og mga datos ang dili angay maghatag og personal nga impormasyon or one-time password, og siguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Palihog i-report gilayon ngadto sa NTC Region 9 ang bisan unsang kadlokan nga mensahe or di ba ka ngadto sa inyong service provider. Magmatngon og magamping sa inyong personal nga mga impormasyon, kini ang opisyal nga pahibalo gikan sa National Telecommunications Region 9 alang sa serbisyo publiko. Samtang miabag usab ay ang Vitrin Vitamins Plus Iron, ang bitaminang makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa kalakon sa labutan, o mayong bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga mga batan-on og may edad na. Ang Vitrin Vitamins Plus Iron Vitaminang Pampamilya para sa puya 0 to 11 months. Vitrin Drops para sa mga nag-edad og usahang to 12 anyos. Vitrin Syrup, Vitrin Tablet usab alang sa nag-edad og 13 anyos pataas. Ang Vitrin Vitamins Plus Iron ginama sa RSV Trading, FDA approved og mapalit sa nagkadayang butika o farmasya dinha sa inyuhang dapit. Alang sa dugang kasayuran, just call or text 0912-179-7351. Alas 5:32 ni sa itong pagpanag-uban, mga kabagting o kabalkada sa itong programang Lanog sa Bagtingan. Karan pa dayon ta sa itong mga balita o impormasyon. Din, duha kini ka managlahing insidente sa paghikog. Usa ka lalaki naghikog patay sa Ramon Magsaysay o laing dalaga patay human naghikog sa Pagadian City. Alang sa kinadibugang detalye nini atong dawaton karon ang report gikan ni Bagting 17 Florence Ofima.
1: BBC Live Report.
2: Balga nga patay ang usa ka lalaki nga mag-uuma gisulod sa iyahang pinoyanan sa barangay Bubungan Ramon Magsaysay kagahapon sa buntag. Kini ang dali usab nga gitaho ngadto sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station gikan sa nagpakabanang residente hinungdan nga dali kining girespondihan kaban sa higayuna ang RHO Ramon Magsaysay. Dugang nasairan nga ang nasangpit nga biktima sa wala pa day kini siya nagigong naghikog nitambong pa kini sa haya sa iyahang nga silingan na nang nilabay ng gabi eh. O giingon nga niuli kini sa iyahang nga panimalay nga lango sa ilimnong nga makahubog apan sa wala pa usab kini nahitabo doon na matutpay panaglalis nga natigayon natali sa iyahang live-in partner o gubang miyembro sa panimalay ay hakini nga nibiya. Ang nasangpit nga biktima napalga na lamang nga wanay kinabuhi o kini ang padayon usab nga nagpahigayog investigasyon na ang mga otoridad sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station o ilahang nasuta nga wala matutpay sinyalis nga adunay foul play sa kamatayon sa nasangpit nga individual. Samtang sa pikas bahin sa mga balita sa Pagadian City usab adunay usa ka dalaga naghikog patay nga sulod sa iyahang nga panuyanan sa kagahapon kininakitan alasay sa imedia sa buntag nasairan nga ang ordali kining girespondihan sa Pagadian City Police Station na human usaba kini nga diin na nangayog pakitabang or ang or kataho sa mga nagpakabanang lumulupyo apan natong tungura ang kini nga biktima gidala na sa iyahang nga pamilya ang patinglawas ngadto sa funeral homes sa imbestigasyon nasairan nga doon na matutpay history ang nasangpit nga biktima sa congenital heart condition na o gingon man. Doon ay kalambugutan, kalambigitan sa kini sa iyahang pagka-hospital baguhay pa lamang. Dugang pang nasairan nga nakasinati usab ang biktima o emotional distress sa human kini nga nakagawas gikan sa pagkalandig sa mga balay tambalanan na samtang nagdumili na usab ang pamilya ni ini nga ipailalom sa autopsy ang patayng lawas sa dalaga nga diin karon gipahilo na ana sa iyahang pamilya. Bagting 17 Flores of Fima sa BLFM, Raj Bagting
3: 106.2 Radyo Bagting.
0: Alas 5:36 din sa itong pagpanag-uban, mga kabagting og kabalkada. Og kamo din ha, doon na mo'y mga problema. Kaya kaning depression, dili man yun yung malikayan. Og kamo po diha, mga amigo, mga amiga, mga pamilya. Inyo yung taon ng check your friends, check your family. Kumusta ha sila? Kaya ang inyo ang pagpangumusta dako na kayo nag-impact sa ilahang nga kinabuhi. Sabi ka, Sbahin House kita nga doon sa lungsod sa Kumalarang, diin Friends of Philippine Tennis. Gipangunahan ang unang pickleball clinic sa nasangpit nga lungsod. Sa kinatibuk ang detalye ni atong dawaton ang report, gikan ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
4: Malambusong gipahigayon sa Friends of Philippine Tennis kon FOPT ang unang pickleball clinic sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Parte kini sa padayon nga pagparingkamo sa lokal nga panggamhanan alang sa pagpalambo sa sports o wellness. Pinaagi sa paghatag og dugang oportunidad sa kadawhan nga mahimong aktibo og mapalig-on ang ilang panlawas. Gipanguluhan ang maong clinic ni Rolly Zalameda, FOPT Director of Tennis and Pickleball og kaning Philippine Davis Cup player, diin iyang gipaambit ang iyang kahibalo kasi sinadian og technical nga kahanas sa pickleball nga dos mga participante gikan sa nagkalain-laing pangidaron. Nahimong nagmalambuso ng galihukan, pinaagi sa ligon nga panaghiusa sa FOPT og sa lokal nga panggamhanan sa Kumalarang nga nagpadayon sa pagpaligon sa mga programa para sa sports o kabatanunan. Pinaagi niini gitinguha nga mapabilin ang himsog nga panginabuhian, mahibaw-an ang bag-ong mga dula o gadunay duga nga mga atleta sa lungsod. Naglaom ang FOPT nga masundan pa kini sa daghang tennis o pickleball clinics, mga programa o outreach activities o mas daghang Pilipino ang makaila, makakaton o mahigugma sa maong sports. Bagting, may diotso Kimberly na muag sa Bell of M o Radio Bagting.
0: 106.3 Sa Bicas Bahin, atong balikan karon si Bagting 17 Florence Ofima diin na may kalabutan kini sa dakong disgrasya nga nahitabo kagahapon dito sa Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Usapatay pipila ang angol human gidaro sa wingman alang sa kinatibuk ang detalye niini. Ania ang report.
1: BBC Live Report.
2: Usa ang gikatahong patay samtang ubay-ubay ka mga individual ang daling nangalandig sa balay tambalanan human ang nawad-an og kontrol ang usa ka wing van or na high ball kini sa may Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Ato sa mga insidente, pito ka mga sakyanan ang naangin niini. Then nasayran nga kini ang nahitabo sa may Purok, Bougainvillea, Barangay Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur pasado alas 2:40 ang takna sa hapon. Sa investigasyon nasayran nga ang nawad-an og kontrol o nadisgrasya mao kining Mitsubishi Canter nga dunay plate number nga CVA 3159 nga gimaneho na Hermio S. Gulayan nga nagpagidaron og 50 anyos kini ang residente sa Davao City o gadiin ang iyang gimaneho nga sakyanan kini ang nawad-an matutpa og preno. Hinungdan nga naharos niini o nabanggaan niini ang iyang kasugat ang rural bus nga dunay body number nga 9720 o gimaneho ni Jennifer Sarsarhina nga usa ka 46 anyos nga residente sa Shayan, Zamboanga del Norte. Laki pa usab sa naangin nga mga sakyanan ang nakaparada nga minivan, duha ka tricycle ingon man or payong-payong o nga kini ang gimaneho nila ni Wajid Abdul o ingon man ni Daud Pagayaw nga managsamang residente sa Malabangan o galakip na usab ang usa ka color green nga TVS Baobao nga dunay plate number nga 988JZC o kini ang gipragiyahan ni Wilfredo Puhanes. Lakip usab nga naangin na tungtungura ang usa ka XRM nga single motor samtang aduna matutpay usa ka babae usab nga diin kini ang napagan nga giilas pangalan nga si Grace Bambao Aquino o lain pang duha ka flagman nga nga diin kini ang flagman sa gitrabahong tulay nga giilang sila si Daniel o Kim J nga managsama nga kini ang residente usab sa sangpit nga dapit. Dili sa kinatibuk-an dili moubos sa napulo ka individual ang nangalandig sa balay tambalanan human sa maong insidente. Samtang ang usa ka babaye nga wala paghapon na nakinapilhan ko na si Kinsa ang kunusa ang pangalan ni ini nga nakabsan sa kinabuhi ang nagpangidaron o si 53 anyos nga giingong usa kini siya kapasahero sa Baobao nga nagikan sa lungsod sa Aurora, Zamboanga del Sur. Human sa insidente, dali kayong o dali kining girespondihan sa mga kapulisan sa kon sa Labangan Municipal Police Station na kabag usab ang MDRRMO o ang PDRRMO lakip na usab ang kasandaluhan sa 1st Cavalry Tagapanguna Batalyon o sa kasamtangan ang nasangpit ng mga pasyente o mga biktima padayon nga nagpaalim sa Zamboanga del Sur Medical Center samtang ang driver sa nasangpit ng wing van anak kustudiya na sa Labangan Municipal Police Station. Pahimangno na lamang ngadto sa mga motorista or baka mga drivers nga moagi sa may Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur nga mas mayo nga mag-amping sa pagmaniho o dili magpakusog sa pagpadagan aron makalikay sa disgrasya o ingon man kanunay nga sutaon daan ang inyuhang tagsa-tagsa ka mga sakyanan aron nga dili usab makaangin sa uban na. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Grudge Bagting
0: 106.3 LL Radio ipabagtingan o kinsa to'y nawadan niya kabanay pasahero daw to sa bao-bao gikan sa lungsod sa Aurora palihog og check na maraga napakaroon sa Zamboanga del Sur Medical Center. Sa Bicas Bylaws kita nga to sa siyudad sa Zamboanga diin gideklarar na sa lokal nga paggamanan sa Zamboanga City ang dengue epidemic human misaka og 1,241 ang natala nga kaso og 12 na ang namatay samtang adunay aktibong pagkatap sa sakit sa 39 ka barangay. Ang deklarasyon gihimo ni Mayor Kaimer Olaso human sa rekomendasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Council tungod sa pagsaka ngadto sa 500% ng mga kaso kumpara sa unang unom kabulan niadtong 2025. Lakip sa 10 apektadong mga barangay mao ang Kalarian, Santa Maria, Talon-Talon, Ayala ug Barangay Putik. Nagpasidaan ang Zamboanga City Health Office nga kinahanglan ang aktibong partisipasyon sa komunidad aron mapugngan ang dugang pagkatap sa dengue. Gidasig sa CHO ang publiko sa pagsunod sa 5S strategy og sa taob, taktak, tuyo, takip, confortis aron mapugngan ang pagdaghan sa lamok. Alas 5:43 mga kabagting o kabukada dini sa itong pagpanag-uban at ang isa itong pagbalik ang market report. Pinagi ni Daryl Ayaay may kalabutan sa presyo sa mga bulad o barangay kapitan nga gipusil dito sa may kadayagan SGA Barm. Commercial break sa itong mga kabagting o kabukada alas 5:44.
5: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
6: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapan kaya nitawag si ating nani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
8: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
7: Oo.
8: Aha.
7: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
8: Ah, asin. Okay.
7: Uh-huh.
8: Ya, sa karon, usan na gibati ni mo?
7: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nagpiti ako, 2 lines man, pero malabo ang linya.
8: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
9: Oo.
8: Aha.
7: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
8: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
7: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
6: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
6: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
9: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
11: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
6: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: 106.2 sa tong pagpanag-uban, mga kabagting o kabalkada. Inimauras atong dawaton ng report gikan sa Merkado Publiko, pinaagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
1: BTC Market Report.
0: Yes, Yang, good morning!
12: Yes, Bagting 29, mayong buntag ni Modehaw, ilapin na sa mga suking tig paminaw. Live kita direk karo sa may merkado publiko, particular sa may bularan nga bahin. Ning mga orasa, ito itunol ang kasantangang presyo sa bulada. Karo natong sayran, balot pot 160 ang kilo, balot to 40, mol-mol 180 nga to 320 ang kilo, katambak to 80, red sala 340, kasig 160, hasa 180 nga to 240 ang kilo, bangus 180, anupin 260, tanluran 260, suasid 240, lupoy 180, sigarilyo 200, sayapa 200, ubo 350, gisaw 200, indangan 220, sapsap 120, putihan 300, danggi 300, pandawan 240, lupoy pino 50 ang gramo, 500 ang kilo, pusit 100 ang gramo, 1,000 ang kilo, bilis 80 ang gramo, 807 ang kilo sa Bulinaw, 260 ang kilo, nga to 400 ang kilo. Ug ang boneless nga danggit, 120 per gram, 1,200 ang kilo. Mao ka to kasantang presyo sa bula dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27 na dari ni Kat Ayaay, sa Balot FM o Radyo Bagting.
1: 106.2 Radyo Bagting.
0: Daghang salamat, Bagting 27 Daryl Ayaay, sa presyo sa maong bulad. Minimang orasa itong duwato na sa mga report. Gika ni Bagting 28 Kimberly Namuaga diin Barangay Kapitan Samdan sa pagpamusil dito sa Kadayangan SGA Bar. Ang detalye ni ini niya ang report.
1: BTC Live Report.
4: Naangol ang Barangay Kapitan human gipusil so wala mailing mga armadong lalaki sulod sa iyang binuy-anan sa Barangay Tugal, Kadayangan, SGA Barm niadtong Martes sa gabi, Agosto 4. Giila sa Police Regional Office Barm ang biktima nga si Tox Pulalon, ang Barangay Chairman sa Barangay Tugal. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nahitabo ang insidente alas 8:15 sa gabi dihang kalit lang miabot ang pipila ka mga armadong lalaki sa panimalay sa biktima o gipusil kini sa makadaghang higayon. Naigo si Pulalon sa tuon ni ining siko ato sa pag-atake. Human sa pagpamusil, dali miikya sa mga suspek padulong sa wala pamatino nga direksyon. Gidala-gilayan si Pulalon sa Midsaya Hospital alang sa dinali ang medikasyon. Sumala sa kapulisan, stable nagkaroon ang gahimdang sa maong kapitan. Samtang gisusi pausab sa kapulisan ang nagkalain-laing posibleng motibo sa maong krimen. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.2 Radyo Bagting.
0: Daghang salamat, Bagting 28, Kimberly Namuaga. Samtang sa Picas Bayan, Laos kita nga do sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Diin din malampuson nga gipahigayon sa Dumingag Municipal Jail sa pakigtambayayong sa Office of the Senior Citizens Affairs kon OSCA Dumingag ang paghatag sa social pension ngadto sa usa ka kwalipikadong senior citizen person deprived of liberty kon PDL niadtong Martes Agosto 4, 2026. Gipahigayon ang maong kalihukan na ilawom sa pagdumala ni BJMP Regional Director Jail Chief Superintendent Amado Concepcion Jr. o sa pagpanguna ni Jail Warden Jail Senior Inspector Romeo Banas Jr. Ang mga aktibidad gipangunahan ni JO1 Rosie Albano, Unit Welfare and Development Officer nga mitabang sa mga personnel sa OSCA sa pagberipika sa mga dokumento o paggiya sa benepisyo. Pinagi sa hiniusang paningkamot sa OSCA Dumingag o Dumingag Municipal Jail na dawat sa kwalipikadong senior citizen PDL ang iyang social pension benefits gikan sa gobyerno bisan pa man sa iyang kahintang. Alas 5:52 dinhi sa tong pagpanag-uban mga kabagting og kabalkada. Congratulations sa DI sa Pagadian City International College. Then nahimo kining compliant kini sa CHED Region 9 gikumpirma sa Commission on Higher Education Region 9 nga compliant na ang Pagadian City International College. Human kini makadawat sa Certificates of Program Compliance kon COPC alang sa upat ka mga degree programs ang mga kalampusan nagpakita nga natuman sa kolehiyo. Ang mga guidelines o mga kinahanglanon nga gitakda sa CHED alang sa kalidad nga mas taas nga edukasyon. Si CHED 9 Regional Director Dr. Marivic Iribiri kauban si Pagadian City Mayor Samico nangulo sa awarding ceremony ni adtong milabayng gabi di informal nga gihatag ang mga COPC sa kolehiyo. Ang mga programang nakadawat sa sertifikasyon mao ang Bachelor of Public Administration, Bachelor of Science and Tourism Management, Bachelor of Multimedia Arts o ang katapusan nga gi-award niya itong milabayng gabi mao ang Bachelor of Science in Midwifery. Alas 5:54 din sa atong pagpanag-uban, mga kabagting o kabalkada na nagyunta din sa katapusang bahin. O kini ang giatangan sa ito ang mga listeners. Usa sa mga giatangan sa ito mga listeners, ang result sa 3D Lotto. Sa 2 PM draw kagahapon 8:06, mao ba ni ang ako ang gibasa, Glenn? Okay, ang 2 PM draw kagahapon 8:06, 8:06. 5 PM draw kon alas 5 sa hapon kagahapon 5:62, 5:02 o 9 PM draw kon kagabi 7:08. Mao kato mga kabugting o gabukada ang result sa 3D Lotto. Sa bigas bahin, hinapod ta sa ato ang mga viewers nga naglantaw karon sa ato ang Facebook Live. Daghan kayong salamat ganin yung tanan. Mga naka-view sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na sub sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment. Tuha lang na ito ang Facebook page sa mga kabagting o kabalkada Radyo Bagting News o BBC's Entertainment. Good morning sa itong 11 million viewers. Unsay sila kabuok nga naglantaw ning kasamtangan sa ito ang live. Good morning ni Juanita Sasil Calderon Tilaon, diya sa may Kulumulave, Arnel Nuval, Aimee Vasailahe, from Josefena Luloy Baino, good morning. Vanix Mocha Abamonga, good morning. Perlita Villanueva, Merly Templado, Dina Salumad Pagadian, good morning also ni Baltazar Akain Minyoza. O kaninyong tanan ng mga naglandaw sa itong Facebook Live karon na dili na nato matagsa-tagsa sa pagbasa inyong mga pangalan. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. And of course, daghan usab kayong salamat sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM. Naglanog-lanog ang ilang mga radio karong mga orasa. And of course, sa mga naka-tune in usab sa DXBZ Radio Bagting 756. abot ni bisan asang rehiyon ang Radyo Bagting lakip na usab ang Bell FM. And sa wala pa naka-download sa Radyo Bagting mobile application, pag-download na mo, adunay mga listeners karon, no? Adunay pila kabuk listeners na to dia sa mobile app. Okay, daghan kayong salamat kaninyong tanan mga naka-monitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Good morning ni Lenvy Peris ating naglantaw sab sa ato ang Facebook Live karon. Wala na tayong igong oras sa atong pagpanag-uban, mga kabagting o kabalkada dinhi sa atong programang Lanog sa Bagtingan. Hangtod na lamang og mapuhon sa samang takna og istasyon. Ako si Bagding 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan.
13: 106.7 Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Huwag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
13: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
15: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
16: Ana
15: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
16: Oh no!
15: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
17: Experience the best accommodation from a hotel. The new
18: Pensione de Eliana.
17: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Bring comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
19: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
20: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
19: The angel of the Lord declared unto Mary,
20: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: Behold the handmaid of the Lord.
20: Be it done unto me according to your word.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: And the Word was made flesh
20: and dwelt among us.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
20: that we may be made worthy of the promises of Christ.
19: Let us pray.
20: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
19: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
19: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
19: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
19: Saint Cecilia,
20: pray for us.
19: Saint John Baptist de la Salle,
20: pray for us.
19: Leave Jesus in our hearts.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagtig sa Bell FM, alas 6:04 sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagbaktinganan sa katawan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ubudayg sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: Rádio Bagbaim.
1: Alas sa 6:06 na tong oras, sa kabagdig balikada sa may buntag ganin yung tanan, adlaw karon ng Webes. Pitsa 6 bulan sa Agosto 2026, kabagdig balikada sa welcome, there is tong pagpanaguban. Kumusta, paganiano, sa Sambo Sirians? Sa ato mga sugid, di paminaw sa kanunay sa 106.3 ang Bell FM. Or diba ka sa DXBZ756 ang Radyo Bagting, may buntag ganin yung tanan. Laing adlaw na usab, alas sa itong pagpanaguban, dari sa programang Bagtingan sa Katauhan. Ngayon mabati sa lulus sa oras ng tuluman nun. Ang tunta sa alas 7, ang takna sa buntag. Sa itong mga drivers sa kanunay, kumusta? Double check sa kanunay ha, ang inyuhang mga tagsa-tagsa ka mga sakyanan. Aron nga magkalikay sa disgrasya, kabagdag gabalkadas, kagahapon, loyintan kaayo. Na doon ay dakong disgrasya sa Apipulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Na doon ay usagayod ang kumpirmadong patay, no? Sa muna nga dili ang ayan nga magkumpiyansa sa inyuhang pagmaniho. Mas maayo nga i-double check sa kanunay ang inyuhang mga sakyanan. Ilabi na kabagdag gabalkadas nga kung galing layo mo ba o lagyo mo o biyahe. Kikatong na-disgrasya kagahapon, gikan pa to sila o Davao o paingon ka to sa may Zamboanga City aron nga maghatod o mag-deliver o oil sa kining bao-bao. Motoy lahang kining delivery drive, delivery mag-uto sila, no? Delivery truck ba ang na-disgrasya diya sa may

0: Upper Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Bayubay na gina disgrasya diya sa mao nga tulay dapit, no? Dulhugon mo ko kayo kabagdig kabalkada sa mao na nga di gayod angay nga magkumpiyansa mga katawahan dihang dapita. Dawata kabalo nga pag-abot ba sa may pagpaduluhog na diha na hinoon nga dili mo kagar ang inyo nga break. Kaya taas-taas biya na diha dapita ang dulhugon, no? Mao na nga kinahanglan, double check gid niya sa kanunay. Sa ato usab nga mga mananagat karong buntaga, good morning sa kanunay. Kumusta ang inyong pagpanagat? Hinaot pa unta nga daghan mo mga kuha sa inyong samtang kamo nanagat, no? O gaingon man dili ra unta karon na tantong kusog ang balod. Sikirbag ulan-ulan. Ingon man sa to mga estudyante, hala sige, gising na, bangon na, preparar na aron di usab ko mga late kabagdig kabalgadan sa. Sa tuwang mga trabahante, hamayang buntag, empleyado sa gobyerno, mga magtutudlo. Ingon man sa tuwang mga, syempre, sa ganunay, sa tuwang mga negosyante, diresyudad sa pagadian, o ingon man sa matagkalungsuran, nga sakop sa Zamboanga del Sur, o sa kasikbit ng mga probinsya. Mayong buntag kaninyo. 0938207764 atong text line kabagdig kabalkada sa atong usbon 0938207764 alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting or dibaka mga katuyuan atong usbon ha 0938207764 mo na to ang text line number alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting ug mga katuyuan. Karong taod-taod, atong ipabati sa inyo ha ang ato ang pagpagkikinabi sa usa sa mga barangay Tano diya sa Upper Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur na mahitungod na itong aksidente sa kadalanan kagahapon. O gingon man, kabagdig kabalkadas, kanus aba mahuman ang tulay na kanabitong gikonstruct diya sa Upper Pulakan, Zamboanga, Labangan, Zamboanga del Sur. No? So ito lang ipaklaro ha nga sa interview, ang magkutu na kat, nga katong giingon manggod sa mga nasairan permero, sadan kay ang rural bus, no? Pero di ay sa lintungan ay kabagdig kabalkadas, ang sadan is katong wing van, no? Katong panel ba nga diin nawad-an og control. Oo, yung una manggod na mong nadawat, kay giingon nga rural bus, ang rural bus ay kay patangas man, no? Dili dito tinuod tong ang rural mo ay naka kining nakadasmag kun dili katong wing van kay basi yung matingala mo niya sa interview, no? Ingon man kabagdig kabalkadas buwan pang hiluskutanan diri tong pagpanaguban. Labi na nga giingon kabagdig kabalkadas no nga ang Office of the Vice President nakatala matutpa og 111 ka disbursement sulod lang sa usa ka adlaw. Uy, no? Sa kini sa nagpadayon hibaw-an kabagdig kabalkadas, no, sa nagpadayon nga impeachment trial kang VP Sara ato aning apil nga lakbitan karong buntaga sa to ang pagpanaguban og lakip na usab niini kining petition batok sa impeachment ni VP Sara nga gibasura sa Korte Suprema. Oh, sa inyo ha nga mahimo nga komento bahin niini hat nang bahin paghapon ang opinion sa mga katawhan. Dunay mga katawhan nga pabor nga ma-impeach si VP Sara. Mas daghan po daw doon na po makatawhan nga dili pabor nga ma-impeach ang ato ang vice presidente, no? So mo ni kabagtig kabalkada sa ato ang hatag pagtagad karon diri sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Alas 6:11 na tong oras or 12 na ni tuyok ng orasan. Hala sige, plastari na ninyo. Apa sa dili pa nato ipabati diha kabagdig kabalkadas atong pagpakihinabi sa tuang usa sa barangay Tanod sa may Upper Pulakan, Labangan. Ato sa pasalamatan sa kanunay ang niabag sa tuang tulumanon ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alam na itong mga katawahan nga doon na ilabi na sa mga kababayanan no, nga doon ay plano nga mutrabaho sa gawa sa nasod isip mga domestic helper sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar, sa Kuwait ay napaglangan diri na bisita largo diri na apply sa usa ka legal nga recruitment agency ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Nahimutang kini sa may Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Wala nga kabalakan, gumikan kay libre ang imuhang kapuyan samtang ikaw atwa sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasahe, libreng paghuwag passport ug libreng medikal. First time or ex abroad, as long as willing kang mutrabaho sa gawas sa nasod aron nga matabangan nimo ang imong pamilya, 24 ngadto na sa 43 anyos ang pangidaron ang ilang gikinahanglan. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text sa cellphone number nga 0927-362-1908 or diba ka 0962-211-6023 o yun man pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog, mao ka na ang GPA 88 International Manpower Services Corporation.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbantigan sa katatawhan.
0: Alas 6:13 at oras kabagdig-kabalikadas. At unay pabati diha kaninyo ang atong pagpakikinabi sa usa sa mga barangay Tanod sa Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Diin kiniusap ang dali nga naresponde sa lugar kung human nga nahitabo ang aksidente kagahapon sa hapon. Pasado alas 2 no human nga giingon nga nawad-an og kining break or nawad-ag prino ba? No, nikagar ang brake sa usa ka delivery nga kining wing van sa may Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur, Kabagdig, Cabalcadas. Aniya ang ato pagpakihinabi ngadto kaniya, ilabi na kun kanus aba mahuman ang tulay o kinsa baka ang kontraktor nining tulay Kabagdig, Cabalcadas sa kun ngano nga hangtod karon wa pa man gihapon na human.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbantigan sa katatawhan.
2: Eh, hey, mga abot pa kung nagtulog ka to eh. Oo nga, ang mga trabante po, naglingkot, narabaho, makunan ako. Kunaan siya naman yung mga trabante, yung tulay. Mga lingkod man lang, wala may trabaho. Gasilo ang gobyerno.
3: Eh. Saan ka na ito, ganisa?
2: Benedicto Humuwad.
3: Benedicto Humuwad. Tagasa ka, sir?
2: Upper Pulacan.
3: Upper Pulacan, Labangan. Ka na mo yung ideya, pila ka single motor o sakyanan na nagkarambula?
2: Kwan, duha ka pa yung payong sa kababa o naiputi gaga parking, nadamay po doon pagka.
3: Nadamay? Kwan, kisa may isa, kwan, sir, may ngang tao gagining na saan ang katong rural padulok or katong, kung sa ito kwa?
2: Kani mo, kwan, kaya nagbada, ang rural ga subida man.
3: Ah, ga subida, ang rural subida, siya may nimaga.
2: Oo. Oh.
3: Ang kining panel.
2: Oh, kaning muna ay nakaharos sa kun dito muna ay nakaharos.
3: Ah, okay. So dili ditong masakto tong nadawat na mong impormasyon nga ang rural mo ni Bangga sa kining
2: ani. Kanang kanin mo nagsugat mong sila.
3: Mm. So naay patay, sir.
2: Na isa.
3: Dili na spot.
2: Ah, dili na di kay pagkagaw patay naman.
3: Mm. So sa imong paglantaw, sir, pila ka buka ang na landing sa Balita Malanan. Banabana.
2: Ubay sila mga libon ng kaputpulo.
3: Pero, So far, sir, dito na pita ang kining napay mga sakinan nga single motor baka or payong or gikuha na sa ato ang pulis.
2: Dito na, nakuha na ang mga bao-bao dyan isa o payong-payong, wapang makuha. Napagana dyan, wapang nang puti, wapang damay po.
3: So far, sir, ang mga driver na to, kumusta? Nakabaton po doon?
2: Oo, na-driver doon dyan sa Maran.
3: Kulang daw, sir. Kano ka pa ni Mohaman yung tulaya? Kaya kanyang tulaya, buha pag inuman po. Kadaghan na gini siya na napadugaan ng tao.
2: Dagang disgrasya na.
3: Mm.
2: Ambot kayo nila, para nila dali, mga abot pa kung nagtulog ka to eh.
3: Agay.
2: Oo, unya. Ang mga trabante po, naglingkod, huwag na nerbaho. Mm. Kunaan ako, kunaan siya naman yung mga trabante yung tulay. Mga lingkod man lang, wala may trabaho. Gasilo ang gobyerno.
3: Mm.
2: Na, muna akong kunaan nila nga, insuning, wala may aba, manage nga yung saktong yun.
3: Mm-mm. Sir, pwede yung mahibawaan ko sa may kontraktor na to ng tulaya?
2: Huwag po ko kibarong kisa yung kontraktor ni.
3: Okay. Sir, kung pa na kuya record, kanos alang ba ni siya gisugdan o trabaho ng tulaya?
2: Ano mga 1 year na kapin.
3: 1 year na kapin. Mm. Then human, ang sila pag manabana, mabot pa o
2: tulog.
3: Katuig, ahim human.
2: Oh, human.
3: Oh.
2: So, huwag ba human na wala niyo yung trabaho?
3: So, sir, sa ito ang auhag, sir, basta dulo kay pahimang no, sa ito ang kining mga motorista nga muagi din sa Upper Pulacan, ilabi na nga kining nga tulay manggod is mahimuta ba nga na daghanag yung mga aksidente nga nahitabo?
2: Huwag ang auhag na ko sa mga katawan ka ng mga driver, dahan-dahan lang, gikanas ibabaw, hinahinay lang yun, apply lang yun, break kay, listen kayo, bahada, daghanag ka niya disgrasya ng lugar ha. Dili lang kay usado ha, pati hindi ka nagyot. Nga disgrasya na. Daghan ang nadamay mga tao din, mga matay, kumika ba, mapunggit, kumikan sa, gikan si babaw mo na problema maguna mo din si babaw, gikan kay, kwan man, tanang bahada, labi na, loose break sila. Mm. Amo na kung Dandan lang, hinahina lang. Yawag na ko sa mga driver nga hinahina lang taon-taon bada.
3: Usbon, usa ang kumpirmadong patay samtang dulan sa napul o matutpak ka mga individual ang nangalandig sa Balay Tambalanan. O ingon man, atong auhag sa kinsaman ang kontraktor na ining maong tulay. Kung na pwede siguro, paspasan na to ang paggagama na ini tungod kay daghan na no, ang mga nadisgrasya diring dapita nga diin daghang kinabuhi usab ang nakalas. Og kung ugaling tinuod man ang giingon nga napas na tulo ka tuig no tulo ka tuig ayha mahuman ang kining construction tulay basin day pwede nga mapaspasan na tuog jutay kay matud pa niya sa kining Sir Benedicto ganina paunsa mapadali og human ang tulay nga diin kini ang wala may naglihok nga mga trabahante so mo nay hangyo no pasidaan usab niini nga adto sa makatawhan nga hinay-hinay lang sa pagmaniho samtang kamo ang nagpadulhog tungod kay sagad gyud sa madisgrasya diri rapita makabaton o pagkagar sa ilahang break. So ako si Bagting 17 Flores of FEMA, kaban ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatawhan.
4: 106.2 FM.
0: Alas sa 6:19 atong oras sa Kabagdag Kabalgada sa Samauto ang atuang pagpakikinabi ngadto sa usa sa mga barangay Tanod sa Upper Pulacan Labangan sa Zamboanga del Sur nga Sir Humawan Kabagdag Kabalgada no so usa ka makapasubo nga balita kagahapon then aduna pa duha ka flagman diha sa may nagtrabaho sa tulay ang naangin in tawo natulagi sa maong disgrasya tungod kay gidaro gayod sa usa ka kining wing van no ang nakaparada nga puti nga minivan og lakip na usab nini kabagdig kabalkada sa no ang mga payong-payong lakip na single motor og didto gayud indas magsya sa dipaseroan nga bus hinungdan usab sa pagagusbat nini kabagdig kabalkada sa so, muna ang auhag nato no nga dili gayud ang ayan nga magkumpiyansa samtang kamo ang naglatas lagi diha sa may Upper Pulacan tungod kay taas ginadiha nga dulhugon daghan na po na disgrasya diha kabagdig kabalkada human nga naglos break dihang dapita no sa so, muna nga kanunay gayud da ipang double check inyo mga sakyanan total dito sa dili pa mumbahada do na may himatag dihang nga sa ibabaw nga bahin so mas maayo nga i-double check hunong sa mo sa makadyot aron nga i-check ang inyo hanga break kung kumusta ba og labi na kung ugaling bugat ang inyong mga dalas tilan no muni ang usa sa mga dili gayod matag-an nga disgrasya sa kadalanan kabagdig kabalkada siya mahitungod usab na ng construction sa tulay no sa tuwang pagpaghinabi kang Sir Humawan giingon ni ini nga kapin sa katuig na sukad gisugdan ang pagtrabaho og posible matutpang nga muabot pa mulungtad pagtulo katuig ayha mahuman ang construction sa nasangpit nga tulay
4: Radio Magbating.
0: Basin na maugid ni ang kuan, maugid ni ang matawag ta og gidugayon sa paggama sa tulay diha sa Upper Pulacan Labangan. I-double check na to diribe ang tuang nakuha kabagdig kabalkadas no sa ilahang kining gipakita kaghapon nga signage kay gibutang diyan ang kontraktor mao ang Genesian Builders and Enterprises no Genesian Builders and Enterprises mao iya nag kontraktor na nang tulay dayon watay makita kabagtig kabalkadas kung kanus ahang o kanus mahuman ang nasampit nga paggama sa tulay di ba panawagan nato ni sa dipa sa Commission on Audit sa COA di ba sa kininga inyuhang palisiya dapat doon naman yung target date kung kanus mahuman ang nasangpit nga doon ay construction nga himuon sa programa sa gobyerno dalan, tulay di ba? O guban pa mga programa doon na may nakabutang unta diri kung target kung kanus mahuman pero nganong wala tay makita sa inyong signage no sa inyong tarpulin nga gibutang dana sa inyong kining poster sa tawag ana wala yung nakabutang kung kanus ang target nga mahuman sa pag-construct ng tulaya so doon ay posibilidad nga tinuod ang giingon sa usa sa mga barangay Tanod nga moabot pa or mukabat pag tulo ka tuig ay ha mahuman ang tulaya. Di ba? Dayon og dugay kinamahuman ang resulta ang mahitabo pabuton pabanato nga daghan paghapong madisgrasya dihang napita. Amo nato nga uhag no Gelesian Builders and Enterprises labi na matud pa sa kining barangay Tanod nagsigilag lingkod ang inyo mga trabahante. Di ba? Walay kining usay duhara ka buok maglihok. Paunsa mapadali og kahuman kuno galing ingon ana ang nilihukan sa mga trabahante dihang dapita. Unya to think ha? Kanang dalana national road ba yan na? Di ba? National road na daghan na ang tigagi diana dapat ganiyon ta paspasan ang paggama ni ana. Pero paunsa lagi kuno galing nga giingon sa syempre ang makasaksi kadto gyud si Barangay Tanod kay sa Barangay Tanod mas sa barangay. Sweto gyud siya kun kinsa ang naglihok or pila ra kabog trabahante or naglihok na nang tulaya. Pwede siguro nga paspasan na og jutay, di ba? O di ba kaha butangi na da na inyo ha nga kining tarpulin og kanus-ag gyud na mahuman aron nga dili ma-question. May pud ni kuwa kay di pud day ni magsigi og kuno, dili pud ang kuwa magtan-aw ba sa ilahang gibutang tarpulin diha dapita. Wala ginanatan-aw sa kuwa. Nganong wala na yung kuan, wala yung nakabutang diha nga target date kung kanus ang mahuman. Dayon magantos ang tanang mga motorista. Diba? Kinibito po diri sa may Bulanet, maumampod. Ang contractor din na, Road Hill. Diba? Kinig yung tulaya. Kana diha, diha sa Upper Pulacan, o diri sa may Bulanet, o diha, doon na yung nangamatay diha tungo sa disgrasya. Diri namatay, diha sa tulay, no, dire sa Bulanet, namatay kay ang katong unang namatay, gikan nag-vigil. Tungod kay walay sakto to nga kining signage kani adto ning lahos sa tula sa na, ni lahos nahagbong dito sa tulay. Ikaduha nga namatay natong Lunes, kuha ko masayop. Ang driver pod ang motorista nga taga Tigbaw nakabsa sa iyang kinabuhi human nga ni dasmag sa signage diha sa may Bulanet. Di ba? So mga kontraktor, no? Pwede siguro. Overtime na yung nagtrabaho, oy. Di kayo mabot pagpila ka tuig, stilan. Dugay, giday mga bagama niya ng tulay noon. Sabot ang pundasyon mangyod po din eh, no? Ang pundasyon, dapat yun ligon, di ba? Samot na kay National Road, daghan og mga dagkong sakinan mangage, sa ang mahitabo kay ligonon yun ang pundasyon. Di ba? Pero mawala gini kapag di kabalkadas, basin pag may ngong taglig uno ninyo, pero kung kulang mong trabahante, dugay gihapon. Kaya kung sakto palang mong trabahante siguro, daghan mong trabahante di ana, dali ra na mahuman ang inyohang pagamaoy, no? Pagpaligon sa pundasyon, pagmuntar ni ana. Di ba? So, manghinaot ha, no? Nga, sa giingon pa sa barangay Tanod nga tulo ka tuig dili mahinayon na dili matinuod. Pero mo lagi na kay wa man gid pagibutang target date kabag di kabulkadas kung kanus a mahuman. So sa mga motorista, no? Hangyo lang namo nga kun moagi mo diri sa may Upper Pulacan hinahinay gid in town sa pagmaneho. Di ba? Hinahinay sa pagmaneho. Kay dugay pagyod taas pa kayong katuigan ay ha, hingpit nga mahimong hapsay ang pagdagan or pag-agi sa tanan nga mga driver or motorista diri sa may Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur, no? So mas maayo nga kanunay nga ipang double check na inyong mga sakyanan, kanunay mi nga nagpahimangno kaninyo kay lisod kaayo, di ba? Nga madisgrasya mo nga dunay maangin nga uban. Kisa gay gusto madisgrasya? Wagay gusto madisgrasya. Kanunay ganita nga mga liya magampo nga unta sa tuwa nga pagmaneho. Giyahan ta sa kanunay, ilayo ta sa disgrasya. Luwas ta nga makaadto sa tungtang sa tagsa ka mga destinasyon. Pero di man gid nato matag-an ang disgrasya kabag digibulkadas, di ba? So muna nga ipang double check sa kanunay. Alas sa 6:28 na. Dugang patong lisgutanan sa pagbalik diri pagihapon sa programang Bagtingan sa Katawhan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, Bagtingan sa Katawhan.
5: Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ko pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po parayo ko ako maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karpet. Ako sabukan ko lang. Doon maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatakas tabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babae, mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Said kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
9: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Nagkaroon tambang ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
12: Si Mark po no, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
13: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
12: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalapasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
14: 106.2 LPL. Pag-ipaabot ninyo mga idol, apil na sa Buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
15: 106.2 LPL. Radio.
16: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingalan sa katatawhan.
17: Alas 6:33 sa itong oras, kamag nagkabalga na sa balik na dere sa pagpariguban sa programang Bagtinga sa Katawhan, eksibiyan paghihapon sa Radyo Bagtinga sa Bell of M. Ang atong tulaman usab, hatod ganato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adun ang mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adun ang sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maoslas Dr. Gino Olivabancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. si Dr. Wina Abancuro, pediatrician with a specialty in pulmonology, si Dr. V. Antolillo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, o si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Ingon man kabagdig kabalkadas, ang DMC College Foundation nagapahibalo sa publiko nga sila ang nagpadayon sa pagpadawat o enrollees alang na itong mga tinunan o di ba ka mga ginikanan karon nga gusto nga dunay miyembro sa kabana sa pamilya nga mamahimong usa ka doktor. Dili na kamo kinahanglan pa nga madto sa Cebu di ba Cagayan de Oro anong patunghaon ang inyong mga anak. Kaya naana sa Dipolog City nga nahimutang sa Santa Filomena Dipolog ang Alberto Piconcia School of Medicine. Mao kini kabagtig kabalkadas ang DMC College Foundation. Diin sila ang nagpahibalo nga magsugod ang ilang klase alang sa School of Medicine. Karong September 7, samtang August 17, usaba, magsugod ang klase sa tanan nga mga kining awan pa nila nga kurso. O na ay napaglangan pa. Aron nga doon na kay mahimong doktor sa inyong pamilya. At doon na paeskulaha sa DMC College Foundation. Pinagi sa Alberto Piconcia School of Medicine, Kabagtig, Kabalkadas. Alas 6:33 ng atong oras, kung 36 rather ang atong oras. Ingon man usap, atong pasalamatan ang niyabag sa itong programa, ang Iliana Bivio College, the Builder of Future Leaders, nga nahimutang sa Balangasan Pagadian. Alam na ito maginikanan nga gusto mo paskwila sa inyong mga anak karon nga mahimo nga usa ka pulis o di ba ka usa ka magtutudlo. O sige, dito na paskwila ha sa Iliana Bivio College. Pwede ka makapilis sa mong klase buntagon, hapon or panggabi eh. Usa ka pribadong tulunghaan na panadun ay ubos kayo nga tuition fee. Mokka na ang Iliana Bivio College. Ang National Irrigation Administration kuniya Zamboanga Peninsula niya bagusaw sa tulumanon na bagtingan sa katauhan. Sa tanan niya mga mag-uumang, doon ay mga pangutana o dibaka, doon ang mga pagpaklaro, reklamo, no? Pwede niyong ipadangat sa buhatan sa National Irrigation Administration. Sa ilang cellphone number nga 0985-854-4566. 0985-854-4566. O dibaka, bisitaha ilahang buhatan mismo nga nahimutang sa may Balintawa, Kapagadian City, diya sa Regional Center, Kabagtig, Balkadas. Aron sabi niyong mahimamat personal, ang Regional Manager, nga mao si June Nathaniel Plaza. Alas 6:37 itong oras, Kabagtig, Balkadas, doon ay reaction din niyo. Matod pa niini, daghanag yun ang nadisgrasya diya sa may Labangan. Dapat yun, dalio na og human ang tulaya, dili kay paabtan pagdugay. So muna giingon nga magdepende rin niya sa kontraktor Kabagtig Balkadas kung kanusaan niya humnon, no? Kay lagi, kung buhat tayo makita, manggod pod lagi sa ilahang nga gibuta nga poster dihag napita, no? Kung kanusaan ilahang target date or the year nga mahuman ang construction sa tulay Kabagtig Balkadas, no? So muna ang usa sa mga angayan nga tanawon sa tuang Commission on Audit, kung kanusaan ni mahuman, ingon man sa DPWH mismo, kay under man sa DPWH, di ba? Project Maninila. So muna nga dapat sa tao ni kung kanusaan, dili kay ang resulta Kabagtig Balkadas, no? Ang resulta mahitabo ni kay mag-antos ang ato mga motorista nga dili pagayod ingon nga hapsay ang ilaha nga pagdagan. Unya kung buot biyan imong hunahunaon, di ba? Kung nga diha dapitan nagdulhog bitaw ka, unya human do na kay kasugat pag muhunong ka dihang dapita, di ba? Unya ang kasugat daghan ba ang pasaka. So magpugong ginang break dihang dapita, no? Magpugong ang break, unya do nay gasunod dito nga wa ka bantay kay abi ogat, tuloy-tuloy na ang dagan. Dito Kabagtig Balkadas, pag-apply o pinakalit sa brake o kalit o rimubuto na yung brake ng dapita o dili mo kupot, diha agyo dapita mahitabo nga daghag disgrasya, di ba? So mauna, nga manghinauta nga mapadali gidang tulaya dihang dapita, dungagi na inyo ang mga tao nga nagtrabaho, aron nga dali nga mahuman, dili kay tagaan lang po, pila ra kabuk tao ang maglihok, matod pang kunsi, ani kagaan ni Barangay Tanod, no? nga wagyo din taw niya mahilig magsigig lingkod ang mga nagtrabaho saon pagkahuman og dali ng tulaya. Alas sa 6:39 na tong oras, another one na Sharo daw matud pa niya, Sharo wag gid na gi-monitor sa DPWH, naabaw lang po ng DPWH First Engineering District. Doon na ba po sila yung mga follow-up nini, mga monitoring yung ipahigayon kabag di Gabalgadas. Alas sa 6:39 na. Samtang sa laing bahin, good morning din ni Jerry Timbang, good morning ni Palmado Tatsky, good morning ni Juanita Sasel Calderon Tilaon, good morning Flory Laviado, good morning daw. Sila nga mayor, good morning ni Mayor Johaini Malaco, may buntag di Estabina. Og Vanix sa Bumunga, Dundon Termis, good morning sa tanan, may buntag kaninyo, kabagtig Balcadas Shop. Oo. Samtang sa Bigas Bahin, sa tungkol sa gutanan, karong buntaga, mahitungod ni ining kuan, kinibitaw nga nagpadayon nga, kuan yun, nagpadayon nga impeachment trial kang VP Sara Kabagtig Balcadas, no? Kagahapon, no, katuang nabasahan, mahitungod bitaw na itong petition batok sa impeachment na VP Sara, kini ang gibasura sa Korte Suprema. Dagani, daghan na po ito nag-post kagahapon nga. Na, daghan na po pag-yaw-yaw din eh. Kailagi daw, kinabayran og minalita. Daghan na po ito nag-yaw-yaw daw. Mga nag-iingon nila kagahapon. Atong basahon una ang content o ang unod sa artikulo Kabagtig Balcadas. Mahitungod kung nga nung gibasura. Unsabay rason na nang gibasura man sa Korte Suprema. Gingon pa Kabagtig Balcadas, no? Nga ni atong Miyerkules kagahapon, gibasura ang tanang petisyon nga nag-question sa mga proseso sa impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte sa House of Representatives tungod kay kini wala matud pay bili. Maudi ay, o dili balido. Matud pa, gipasabot sa Supreme Court nga ang articles of impeachment napadala na sa Senado o nagsugod na ang hearing. Busa, dili na kinahanglan nga sulbaron ang mga isyo. So mao ni ang nahitabo Kabagtig Balcadas, no? So mao dito kagahapon daghan na nag-ingon nga nabayran na pud og malita, basin mo ingon na pud ang uban nga nabayran og malita mao nga gi kini nga basura sa Korte Suprema ang petition batok sa impeachment ni VP Sara. So mao ni ingon Kabagtig Balcadas, no, nga kini kay gibasura naman, no, dili na balido matud pa ang gihimo sa House of Representatives kay napadala na ngadto sa Senado o no dito sa napadala na nga dito ang kining impeachment articles of impeachment napadala na sa Senado. So ato na lang paabuton kun unsa bay mahimong resulta, no, nining nagpadayon nga impeachment Kabagtig Balcadas. Kay hangtod karon daghan man gihapon na nagtuo nga dili gyud madutlan sa impeachment ang atoang vice presidente, di ba? Daghan na nagtuo, doon na po'y gaingon nga kining madutlan lagi. Ambot sa inyong lantaw, madutlan o dili madutlan sa impeachment sa VP Sara. Anyway, muna yung kinagpadayon, magod ni Ron Kabagtig Balcadas, no, ang impeachment, dahil pagkahuman kay hangtod, kuwata masayop, lagi daw, no, daw ha, hearsay, is gipaspasan ang impeachment kay aron nga humanon, kinesa, dili pa matapos karong tuiga. Kana, kung ugaling, no, matinuod. Mahitungod kinesa, kinibitong impeachment, kang VP Sara Kabagtig Balcadas. Dayon, sa nagpadayon nga impeachment ni VP Sara, no, dito Kabagtig Balcadas, sayahang sa ikanapulog tulo. No, tama ba? O, ikanapulog tulo kaadlaw nga impeachment trial, dito nasuta Kabagtig Balcadas, gibutsag nga ang Office Day of the Vice President, ilalom na ni VP Sara, nakahimo matutpa og 111 ka disbursement sulod lamang sa usa ka adlaw nga mukabat sa 17 million gikan sa confidential funds. Money ang kining init kay ang hilisgutanan Kabagtig Balcadas, no? Money ang hinungdan kung nganong daghan ang nagtuo nga madutlan gayod sa impeachment ang ato ang Vice Presidente tungod lagi kidaghan kayo matutpag mga irregularities under sa iyahang kining buhatan, no? Under sa iyahang buhatan na yun atong tungura sa wala pa ang tagi kininga na duso sa Senado o nabalin sa Senado ang Articles of Impeachment. Kanunay ni nga giimbitar si VP Sara sa Kongreso aron paatubangon, di ba? Aron nga iyahang i-defend ang iyahang kaugalingon Kabagtig Balcadas Pero ang nahitabo, kadili mo atubang, no? Kangiyahang patubangon, ang iyahan lang ang mga abogado. Diba? Sumoto, daghan ang nagtuong mga katawhan nga, kung dili tinuod, nga dunay mga kining irregularidad sa iyahang kining buhatan, nga nung dili niya atubangon ang pasangil kabagtig kabulkadas. Diba? Nga nung dili niya atubangon mismo, aron nga mahatagan o katinawan ang mga katawhan. Kay karon laging mga panahon na ang nahitabo, daghan kayog mga nahimong abogado kabagtig kabulkadas. Diba? Daghan kayo og nahimong abogado tungod nining impeachment. Then dunay uban ning ingon nga gituyo nga gipadali ang impeachment aron matud pa nga matabunan ang uban nga mga isyo, susama na lamang ni adtong flood control, di ba? So kunya pong lantawon nawala gyud po sa passing ang flood control issues, no? Kay naka-focus man ta sa impeachment. Samatag dunay mga lakang abuhaton sa mga sa isyu sa flood control. Dunay mahitabo nga mura bitog pasabog ang kuan ang gobyerno. Dunay mga lakang nga pangbuhaton nga matabunan gayud ang kining gitawag tag flood control kabagtig kabulkadas. Di ba? So mao na nga ang mga katawhan, no? Bahin ang ilahang opinyon. Nahimong tunga ba? Kay gusto sa uban nga kay gisugdan at kung gisgutan ang impeachment, ang buhaton pununta, doon ay ipahigayon nga investigasyon, ipadayon ang flood control. Pero paunsa lagi daw matud pa nga sa matag higayon nga doon ay mga buhaton aron nga malakbitan, mahisgutan ang mga flood control, aduna may mga buhaton ang gobyerno kabagtig kabulkadas, no, nga mga laing lakang. So kining ingon ini, balirita balik ta kang Sara, kang VP Sara. Tungod kabagtig kabulkadas, no, kay na uting kay man, no, nga sulod sa nagpadayon nga impeachment sa ika-13 ka adlaw, na uting kay nga duna di ay 111 pagka naghana, no? 111 ka disbursement sulod sa kaadlaw, 17 million gikan sa confidential funds. Oh. Kini ang matud pa ni Senator Judge Francis Pangilinan, ang tanang disbursement gipitsahan og December 23, 2022. Unsa gigamitan pud kaani? Gingon pa sa sinugdanan, wala makumpirma ni Wamel ang numero sa dihang gipangutana kun ang pag-apod-apod ba typical din miingon nga wala espesipikong provision sa Joint Circular 2015 bahin niini apan iyang gitawag nga usa kini katalagsaon. Oh. So isip matud pa kabahin sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa COA, giaudit ni Wamel ang 500 million pesos nga confidential funds sa OVP og 112.5 million alang sa DepEd sa dihang kini si VP Sara pa ang nahimong bisip kining DepEd secretary kabagtig kabulkadas, no? So hangtod karon, no? Makaingon ta ba nga wala pa gyud in taon, no, na hatagan og konkreto nga tubag ang mga katawhan kon giun sa jud, di ba? Asa napunta? Unsay gigamitan sa tanan nga confidential funds sa tuwang vice presidente, di ba? Pero kung boto na una, ang tanan magid po dunay confidential fund, di ba? Duna mangi confidential fund tanan nga mga kiningindangagi nga mga elected officials sa tuwang vice presidente. I think si VP Lenny Ramoy Kuan maoy pila katuig nga walay confidential fund, di ba? Katong gikuan siyang pundo sa iyang buhatan nga mo hinungdan nga nag dunay kining organization nga kanang angat buhay, oh, mao na kabagtig kabulkadas. So dire, no, kining hilisgutanan sa impeachment ni VP Sara, so daghan pag inig mauting kay kabag digabal kadas. Diba? Anong mingon man kung daghan pag mauting kay? Daghan pag mga madiskubrihan sa sunod sa mga musunod ng mga adlaw. Tungod kay nagpadayon, manggod. No? Daghan ang mamahimong makita sa tuang senator judge, sa tuang kining kinsamay kugihan nga mubuki ki og taman niya nang kung ahadapit kung sa gigastuan kabag di kabalkadas, di ba? So, pero kung boto na hunao, no? Sa kwa personally, kabag di kabalkadas, mayon ta ba, mayon ko nga, ang impeachment, no? Impeachment trial kang VP Sara, nindot po siya nga lakang aron nga matuba gayod, makita dito kung unsa gayod ang iyang gigastuan sa iyahang nga kining matawag nagpundo, no, sa iyahang under sa iyahang opisina, di ba? Aron nga malimpyuhan sa vice presidente ang iyahang pangalan batok sa mga giingon, gialigar nga mga kaligasyon ba nga giwaldas ang kwarta, no? Ilabi na itong mga pangalan nga si Mary Grace Piatos, kinsa pa ito nga Lim, no? Daghag mga pangalan, kabagtig kabalkadas, di ba? O saan ay kanindot nga pamaagi nga aron nga malimpiyuhan ang pangalan sa Vice Presidente. Pero, no doon nalay pero, kana kung ugaling nga dili bitaw ingon nga dunay mga laing buhaton kabagtig kabalkadas aron lang yun nga maipit og tama ng atong Vice Presidente. Di ba? Kay normal naman yun na, no, tao ragot na nga makasala kabagtig kabalkadas, masala, masayop, manggani ng maingontag karabaw ng opatiil. Di ba? Kita pa kahang magkatawhan, no? So, ang iyahan lang dire, kadaghan manggod ang mga bases kabagtig kabalkadas, uban pa, katupang naapil pa tong kining yahabitaw nga giluwatan nga pamahayag, no, kabahin atong kining murabag yahang gihulga ang presidente, lakip na ang pamilya niini, daghan manggod og ano, daghan og nahimong kining basis ba, no? So mao nang tola ning tanawon kung mahibaw-an man eh wa pa man ta kaabot og wa pa man ta katunga sa aning impeachment trial ni VP Sara, di ba? Kay karong mga kininga si Manahuna, ang ilahang gikuan, giutingkay, is kinimang kininga pundo, gikan sa iyang buhatan, paunsa, gigasto, ang salapi, kabagtig, kabalkadas, di ba? So, sunod ane, no? Sunod simana, kay padayon, pamagin ni, sunod semana kabagdig kabalkadas, lain na usab ang ilahang kining pagatan-amon, di ba? Gawas lang kung dili mahuman ang ilahang pagutingkay karong simanaha sa kining mahitungod sa pundo. So sa kuha personally, no, kabagdig kabalkadas, itugyan na lang nato ang tanan ngadto sa tuang senator judge, no? Kung po ito na, senator judge na to, may mampun mo timbang. Di ba? Mayo mo timbang kabagtig kabalkadas nga unsay mga saktong pamaagi. No? Di ka po lalim na ilahang trabaho. Nga batikuson pagtaman. Di ba? Di yun. Siyempre, trabaho man nila nga i-interrogate og taman kung kinsa man ang musalang diana. Karon gyud nga makita kabagtig kabalkadas, no? Aron nga masayran ba sa kadaghanan kung sakto ba ang nahimo, no, ang mga pamaagi bahin sa impeachment trial sa tuang vice presidente. Alas 6:54 na tong oras, dire pa gihapon sa tuang tulumanon. Og ingon man kabagdig kabalkadas, atong pasalamatan usab ayon pa nga niabag sa tuang nga tulumanon ang Petron Gasol nga gipanagiyahan ni former city councilor Jesus Idol John Bahamundig, siyang anak na si Clarissa Isa Bahamundig, ang tagiyag tigdumala sa Petron Gasol. Alam na itong gusto nga magpaliter, baka magpatubel o liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Ang lang may nahimutang sa Santiago doon sa Dibim, ikaduha nga branch nahimutang sa May Duterte Street, Gatas Pagadian dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang dool sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate ubos sa Bisim Emporium. Og lain pa mga outlet nahimutang sa Lungsod Dumalinaw, Aurora, Tukuran og Lungsod sa Dumingag. Sumuka na ang Petron Gasol kabagting og kabalkadas siya. Og ingon man, kisa pa ba ang National Telecommunications Commission kon NTC padayon usab kini nagpahibalo sa publiko o nagpahimangno, nagpasidaan nga mag-amping sa mga mangingilad. Kuno galing adunay manawag sa inyuha nga nag-ingon nga nakadaod mo og raffles nga magiapilan niya mangayo og OTP or one-time password or information in inyuha nga mga personal nga impormasyon ayaw ninyo ihatag aron di mo mabiktima sa mga mangingilad or sa mga scammers kabagtig kabalkadas. Anyway, wala ko igong oras. Salamat kasi yung pagpaminaw ka na ako, no? So, mahitungod sa impeachment sa itong Vice Presidente, ato anang paabuton, no? Kung unsag yun ang mamahimong dagan ining tanan kabagtig kabalkadas, buta nang ikikumutapik ng impeachment tungod kay dugay pa kini mahuman, magingon man usab, daghan pang po ang nagtuogod nga mura lagi o gagi personal matod pa ang atong Vice Presidente. So, ang tanan, no, atong itugyan sa itong kahitasan, basta nga tuwa, ito rin, concern, ito na ako diri sa klaro nga pagkasulte, is paunsa mahatag kasulbaran ang ato ang nagkamahal nga mga palitunon. Presyo sa mga palitunon, programa alang sa makatawhan, o guban pa nga mga issues nga ngayon ng tanghatag at pagtagad. Pero wala kayo nahatagan karon og prioridad tungod kay ang na-prioridad karon maugyod ng impeachment trial sa tuwang Vice Presidente. Wala kayo kukura. Salamat kayo sa pagpaminaw. Ako si Bagting, 17 Flores of Hima, yung buntag. Ganyan yung tanan, alasay, si Quinta, isayis na sa buntag.
16: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
0: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
15: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
18: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
19: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
20: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
19: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas Basta Kogon.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay na sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
21: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
22: 106.0 Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
23: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
24: BBC, Bagting, Bagting, Balita.

0: sa pagpasabot sa katawhan kung paunsa mahawas sa kapobrehon ang probinsya.
1: 1,500 ka indigenous tree seedlings gitanom sa mga personay sa Sendro Ramon Magsaysay kabag ang Palawan Pawn Shop Zambo Pen South dito sa Midsalip.
0: COPC sa upat ka academic program sa PCIC na kumpleto na. Humangi grant sa CHED ang COPC sa BS Midwifery.
1: Sa uluhan sa balitang regional, kanhi barangay kapitan, eski konsihal o kanhi sundalo, dakpan sa drug den red dito sa Agusan del Sur.
0: 111 ka metric tons ng hazardous medical waste gihabwa sa Negros Occidental Hospitals.
1: Sa uluhan sa balitang nasyonal, petition batok sa impeachment ni VP Sara gibasura sa Korte Suprema.
0: Office of the Vice President nakatala og 111 ka disbursement sulod lamang sa usa ka adlaw.
1: Sa uluhan sa balitang international, Venezuela twin quick kaniadtong Hunyo nakatala og kapin sa 6,000 ka mga katawhan ang namatay.
0: Sobra sa 150 ka mga katawhan ang naluwas human masunog ang gisakyan nilang bangka dito kon gikan sa nasud sa France.
1: Sa uluhan sa balitang negosyo, inflation sa Pilipinas adunay hinay nga paglihok ni atong bulan sa Hulyo.
0: Sa uluhan sa balitang sports, weightlifter nga si Taro nagtinguang makasaka sa podium sa Asian Youth o Junior Weightlifting Championships.
1: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH nagpahimangno sa publiko nga magpabilin sa panimalay alang sa kaluwasan tungod sa padayong pag-ulan.
0: Samtang sa nasayod ka ba, corner, nasayod ka ba? Nga dili di ay lumad sa Pilipinas ang national flower nga sampagita.
1: Sa uluhan sa balitang showbiz, Maroon 5 mag-concert pag-usab sa Pilipinas.
0: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27 Daryl Likat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan.
2: BBC Bagting Balita.
0: Huwag karoon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
2: BBC Balitang Lokal.
0: Dakong uyon si City Councilor Lance Samuel Com ay tungod sa giluwatang pamahayag ni Mayor Samico batok sa kasamtangang Provincial Information Officer sa Zamboanga del Sur nga mas maayong mag-focus na lamang kini kung paunsa mahawas ang probinsya gikan sa pagka-top 2 poorest province o dili magsigig pang hinaway kung unsa man ang mga kakulangon sa syudad sa pagadian gamikan kay padayon kining gipangitaan o pamaagi ni Mayor Co aron matubag ang mga panginahanglanon sa mga katawhan. Center interview sa media gipaklaro ni Lance Co nga nilambo na ang syudad ug daghan ng mga patigayon ug dagkong investor ang buot magtukod sa ilahang negosyo hinungdan nga nakatampo sab kini sa probinsya aron dili mahimong kulilat ang puntos sa pagka poorest province. Gidugang pa ni Lance Co ang ayang buhaton sa kasamtangang PIO ug sa probinsya hinabion ang mga elected officials sa matag LGUs nga nakatampo sa kapobrehon sa probinsya usbon ang tibo og i-rebrand kini pinaagi sa paghatag og saktong programa.
3: Why not talk about those municipalities that has contributed to the province being a judge as one of the poorest province, di ba? So why not change the narrative of what the people has seen about that municipality? Why not rebrand that municipality into being unsay nindot ana nga munisipyo nga mamahimo siyang progresibo, no? Because I know each of the 26 municipalities of this province has unique characteristics of its own na untap lang, untouched, and unnurtured.
2: BBC Balita.
1: Samtang sa pikas bahin, ang gipangunahan sa Community Environment and Natural Resources Office Ramon Magsaysay sa pakigtambayayong sa Palawan Pawnsya Zambo Pen South ang pagpanganom sa 1,500 ka indigenous tree

0: seedlings sa 1.2 hectares nga reforestation site sa barangay Sigapod Midsalip sa Buanga del Sur Bag-Uhay pa lamang. Gitambungan kini sa kapin 50 ka mga partisipante isip kabayan sa paningkamot sa pagpasiguli sa kalasangan, pagpaligon sa klima ug pagpalambo sa kalikupan pinagi sa ligon nga panag-uban sa gobyerno o pribadong sektor.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gihatag na sa Commission on Higher Education CONCHED Regional Office 9 ang Certificate of Program Compliance con COPC ngadto sa Pagadian City International College con PCIC alang sa Bachelor of Science in Midwifery Program kini base sa CHED RO9 Order Number 24 Series of 2026 nga gipagawas niya tong Agosto 3, 2026. Ang maong COPC nagpasabot nga natuman sa kolehiyo ang tanang kinahanglanon sa CHED aron opisyal nga makapadagan ang programa sa Bachelor of Science in Midwifery pinagi sa pagpaningkamot sa program chair nga si Glenn Susan Humalon RNMN Man BSM og sa PCIC College Administration pinagi sa pag-aprobar sa BS Midwifery kompleto na ang upat ka academic programs sa PCIC nga adunay Certificate of Program Compliance gikan sa CHED.
2: Nagdumalo po kami dito sa PCIC, of course, to recognize po yung compliance din po ni PCIC in the offering of their Bachelor of Science in Midwifery Program. Actually, sir, ang COPC po, that guarantees that the program, the offering of the Bachelor of Science in Midwifery Program, yan po ay ginagrant natin sa mga programs being offered by our higher education institutions who have complied 100% with the minimum requirements of
3: CHED.
2: So assured kayo na may quality yung programa po.
1: Usa kini ka mahinungdan ng kalampusan alang sa institusyon ang nagpakita sa padayon nga pagpalambo sa kalidad sa edukasyon nga gitanyag ngadto sa mga estudyante sa Pagadian City pinagi sa pagpaningkamot sa City Government of Pagadian sa pagpanguna ni Pagadian City Mayor Samico. Ang maong sertipikasyon magpabilin nga balido samtang ang kolehiyo magpadayon sa pagsunod sa mga guidelines o regulasyon sa CHED sa pagdumala og operasyon sa Bachelor of Science in Midwifery Program.
4: BBC Martin Balita.
5: BBC Balitang Regional.
0: Sa kote ang usa ka kanhi barangay kapitan, usa ka incumbent nga SK konsehal ug usa ka awol nga kanhi sundalo human gibungkag sa mga otoridad ang gingong drug den atol sa bypass operation sa barangay Poblacion Prosperidad Agusan del Sur niadtong Agosto 4, 2026. Ang mga suspechadong giilang si alias Dwina gingong maintainer sa drug den Aljona, usa ka konsehal nga giakusahan nga empleyado sa drug den ug Klingkling, usa ka awol nga kani sundalo nga gingong nasakpan sulod sa maong lugar atol sa operasyon. Na-recover sa operasyon ang kapin 2.5 grams nga gituwang shabu, by bust money, drug paraphernalia o guban pang ebidensya. Matod pa sa PDEA, ikatulong higayon na kining nakakako na pagkadakop ni Dwin tungod sa gingong kalambigitan sa illegal nga droga. Ning kasamtangan, ang tulo ka suspechado anana sa kustodiya sa PDEA 13 o giandam na ang pagsaka sa kaso batok kanila.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional ni kabat sa 111 ka metric tons nga hazardous medical waste lakip ang uban nga natipig sulod sa 30 ka tuig kapin ang gihabwa sa upat ka hospital sa kon nga gipanagiyahan sa provincial government sa Negros Occidental. Sumala kang Provincial Administrator Ray Frando Diaz II ang mga basura gidala sa usa ka DENR accredited treatment facility aron siguro ang luwas o gusto nga paglabay ni ine. Ang hazardous waste natigom sa septic vaults o hazardous waste storage areas sa Governor Valeriano Gatuslaw Memorial Hospital, Lorenzo Zayco District Hospital, Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital o Ignacio Arroyo Senior Memorial District Hospital. Ibutiag ni Diaz nga kabahin kini sa kampanya sa probinsya aron mahawan ang dugay ng natigom nga hazardous medical waste o mapaligo ng sistema sa saktong pagdumala o paglabay sa medical waste sa tanang provincial hospitals.
5: BBC Balitang Nasyonal.
0: Gibasura sa Korte Suprema ni atong Miyerkules ang tanang petisyon sa nag-question sa proseso sa impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte sa House of Representatives tungod kay kini walay bili o dili balido. Gipasabot sa SC nga ang articles of impeachment na upadala sa Senado o nagsugod na ang hearing. Busa, dili na kinahanglan nga sulbaron ang mga isyo. Ang mga petisyon gisangat ni Duterte, Attorney Israelito Torion o guban pa mga petitioner nangatarungan pa kini ang mga House of Representatives milapas sa konstitusyonal nga otoridad niini sa pagkolekta og ebidensya og pagpugos sa mga saksi sa pagtambong sa mga hearing. Apil na usab ilang argumento og mga pagsupak sa deklarasyon nga ang mga reklamo sa impeachment igo na sa forma, substansya og basihan. Sa kabahin sa SC, klaro na ang pagpadala sa articles of impeachment pagpasabot nga ang papel sa House of Representatives sa proseso na tapos na.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, sa ika-13 nga adlaw sa impeachment trial, gibutyag nga ang Office of the Vice President kon OVP ni VP Sara Duterte nakahimo og 111 ka disbursement sulod lang sa usa ka adlaw nga mukabat sa 17 million pesos gikan sa confidential funds. Sumala ni Senator Judge Francis Pangilinan ang tanang disbursements gipitsahan og December 23, 2022. Sa sinugdanan, wala makumpirma ni Wamil ang numero. Sa dihang gipangutana kon ang pag-apod-apod ba typical, siya miingon nga walay espesipikong provision sa Joint Circular 2015 bahin ni Apanyang gitawag kini nga talagsaon. Isip kabahin sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa COA, giaudit ni Wamil ang 500 million nga confidential funds sa OVP og 112 kon 112.5 million pesos para sa DepEd sa dihang si Duterte ang nahimong DepEd Secretary. Basis sa mga records sa liquidation, 125 million pesos sa confidential funds sa OVP ang giapod-apod gikan sa December 21 hangtod 31, 2022. Samtang ang parehas nga kantidad gipagawas sa unang tulo ka quarter sa 2023. Namatikdan usab ni Pangilinan nga ang tanan nga mga resibo sa pag-ilang nga gisumite sa OVP ana sa tibuok nga mga numero 250,000 o 500,000 pesos o walay mga odd numbers o cents.
5: BBC Balitang Abroad.
0: Gikumpirmar ni Venezuela National Assembly Chief George Rodriguez nga nikabat na sa 6,125 ka individual ang namatay human sa Twin Creek nga naigo sa nasod kaniadtong Hunyo 24. Sa pinakabag-o nga datos nga gipagawas human sa kapin sa usa ka bulan ang nakalabay nga naigo kon niigo ang magnitude 7.2 7.5 nga mao'y hinungdan sa pagkahugno sa halos 200 ka mga imprastruktura. Diin ang pinakagrabing naapektuhan mao ang coastal state sa La Guaira. Ang pinakaulahing death toll nga natala na sa 5,546 ka mga individual. Padayon pa ang pagpangita sa mga rescue team o miyembro sa pamilya nga natabunan sa mga nahugno nga buildings, samtang halos 17,000 ang naangol sa maong kusog nga linog. Base sa report sa local media, giingon ni La Guaira Governor Jose Alejandro Tirana nga wala pagihapon makit-i ang 1,400 ka mga katawhan humaniigo ang maong pagtayog.
1: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, nanas sa 150 kamigrante ang naluwas human masunog ang gisakyan nilang bangka sa French Channel. Sumalas ng otoridad, gisulayan sa nasangpit nga sakyan ang pandagat nga mutabok sa United Kingdom sa diyang nasunog ang makina niini. Nikabat sa 157 ka mga katawhan ang luwas kondiin, gidalagilayan sila sa Boulogne-sur-Mer. Ang nasangpit nga bangka ni Larga gikan France sa Lunes sa gabi, nahitabo ang insidente human ang pag-anonsyo ni Prime Minister Andy Burnham nga estrikto na sila sa pagdawat sa mga migrante.
4: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
0: Samtang sa detalye sa balita negosyo, nikabot sa 6.2% ang inflation o pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton o serbisyo ni atong Hulyo, matud pa sa Philippine Statistics Authority. Mas ubos kini kumparar sa 6.4 nga inflation nga natala ni atong Hunyo, matud pa sa PSA. Usa sa mga hinungdan sa paghinay sa inflation mao ang mas hinay nga pagsaka sa transportation costs o sa presyo sa mga education services. Bisan pa sa paghinay sa inflation, padayon nga gimonitor sa gobyerno ang kahimtang sa presyo sa mga batakang palaliton o serbisyo sa nasud.
1: Ang balitang negosyo atin kinato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka magbarato apan di kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyo na kabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Good news, gamikan kay ang AB Gadgets Pagadian nag-offer og pauta nga cellphone o guban pa, dala lang og valid ID og down payment sa dili madugay maka-cellphone na ka. Plus nagpanyag usab sila og 5% discount sa mga gadgets on sa pay-imong yulata. At din na sa AB Gadgets Pagadian nga nanimutang sa barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at bang sa Popranta. Alang sa dugang kasayuran, dula lang ilang mga gwapo, gwapa nga mga staff so kapwede nga mo-message silang FB account AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian doon ay branch sa lungsod sa Aurora, Molave, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Luba, Logai, Tanggob, Iligan, Numalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, Tigbao, Zamboanga del Sur. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
4: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
5: BBC Sports Balita.
1: Nagtinguha ang Filipino weightlifter nga si Mango Prince David Taro nga makasaka sa podium sa 2026 Asian Youth o Junior Weightlifting Championships nga ipahigayon sa Tashkent, Uzbekistan gikan Agosto 17 kon Agosto 7 hangtod 14. Ang 19 anyos nga lumad sa Zamboanga City naglaom nga mas mayong resulta ang iyang makabot man sa iyang top 10 nga puwesto sa miaging international nga mga competition. Gingon ni Taro nga dako ang iyang natun-an sa IWF World Junior Championships o mas ligon na usab ang iyang mentalidad o technique isip pagpangandam sa mga tournament. Nagbansay kini pinagi sa tabang sa mga coach nga sila si Diwa de los Santos o Julius Naranjo samtang mapasigar buhon kining magrepresentar sa Pilipinas o sa Zamboanga City ang syudad nga gigikanan usab sa Olympic champion nga si Hedlyn Diaz. Ang balitang sports, atin ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Sila usap ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga branches sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora, Tukuran o Dumingag, Zamboanga del Sur.
4: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
0: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagpahimangno ang Department of Health sa publiko nga magpabiling sulod silang panimalay alang silang kaluwasan tungod sa padayong pag-ulan nga dala sa bagyong Maymay o sa habagat. Giawhag ang mga residente nga magmonitor sa kahimtang sa panahon, sundon ang mga advisory sa lokal nga pangamahanan o mutawag layon sa National Emergency Hotline nga 911 kung adunay emerhensya.
1: Ang balita sa Kaimsog sa Panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanaymutan sa CNS Ubay-Ubay Building, Lombia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkoban sa lima ka-espesyalistang mga doktor. Pinanguna ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa ka-obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Line pag-espesyalistang doktor si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Rebina Bangkoro, Dr. V. Ann Toledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalye. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
4: BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
5: Nasayod, Kabal.
1: Alright, mga kabagting o kabalkada. And of course, bagting 27. Ito ning siren na ang national flower di ay nga sampagita. Dili dai ni nitibo din sa Pilipinas. Ito ning siren kung asa din siya nagikan. Dili dai ni siya taga Pilipinas originally. Sige, ito ning siren, mga kabagting gubukada. Nasayod ka ba nga ang sampagita adunay lawom nga koneksyon sa kultura o identidad sa mga Pilipino? Apan sa botanical term, dili di ay lumad sa Pilipinas ang national flower. Basta gani, lumad nga ang klase sa usa ka tanom o hayop, nagpasabot nga natural nga makita sa usa ka partikular nga rehiyon nga wala gipaila pinagi sa ubang tawo. Nasayod ka ba nga natumbok sa siyensya nga ang jasminum sambac o mas nailang sampagita? Amo niya nga scientific name, jasminum sambac o mas nailang sampagita, nailhan sa Q Science nga nagikan sa Bhutan hangtod sa India. So mo rin niya mga nasod dito nagikan ang sampagita. Gilaw sa National Museum of the Philippines ang sampagita isip usa ka dili lumad nga species nga kaylap nga gitanom sa nasod tungod sa humot nga mga bulak ni ini. Ama o di ay nga nagkatap ning sampagita o hangtod na himo ni siyang national flower nga kasagaran gigamit sa mga garland. O, daghan bitaw ni dito sa Manila bitaw. O daghan kay maligyaan ni dito
0: sa Quiapo Church.
1: Daghan kay maligya dito o sampagita. Mga ornamental display o mga pahumot. Kini nga kamatuuran, wala makapakunhod sa pwesto sa national flower sa kulturang Pilipino. Nasayod ka ba nga ang sampagita gideklarar nga nasudnong bulak or national flower niadtong 1934 o sukad niadto simbolo na kini sa kaputli. Ah, o rin iyang symbol client, putli di ay ni. Pagkaputli, pagkamatinudanon o paglaom. Ang kaminong danon nini isa po sa kanasudnong simbolo nagpakita sa kultural nga kahulugan nga naugmad nini sa Pilipinas kaysa geographical nga gigikanan nini. Nasayod ka ba nga ang nasud adunay sobra napulo kanatala nga mga espesye nga sakop sa jasminum? Walo nini ang endemic o dili makitaan bisan asa sa kalibutan. Bisan pa man nga ang sampagita dili lumad sa yuta sa Pilipinas, apan ang mga henerasyon sa tradisyon nakagamot sa identidad sa mga Pilipino. Now we know ang sampagita humot kaayo ug nasayod sad ta nganong nahimo kini siyang national flower. Ang tinubdan ini mao ang Fields Color. Ang balita sa nasayod ka ba? Hatod ka nato sa Eliana Bayview College nga nanaymutang sa Balangasan, Pagadian na ginusarang pribadong tulunghaan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
4: BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
5: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
1: Alright, go ahead ka maring Darns kay basi maka-add today ta. Sunod to eh, pamanin.
0: Yes, alright. Mabalik na sa Pilipinas ang American pop rock band ng Maroon 5. Aron magpahigayon ng concert karong umabot Pebrero 7, 2027 sa Mall of Asia Arena, Pasay City. Kini ang ilang unang concert sa nasud sukad sa ilang Asian tour ni atong 2025. Sumala sa anunsyo sa banda Ang presyo sa ticket magsugod og 4,000 hangtod 16,750 pesos.
1: Mahal kayo.
0: Awa, kaya tingali 4,000. Pero ang galas toon lagi po dito.
1: Walagi. Sige, dapat na rin yung paminaw nilang mga hit song.
0: Yes.
1: Sige, stop sa nina ko kajot. Kaya grabe. Diba, pasabog kayo mo ni ang ilang mga hit songs.
0: Yes.
1: Hit songs, mga kabagtay, mga kabagkada. Maroon 5. Basing ganahan mo mo to concert. Hala, sige, mga tuta. Sige.
0: Og nailhan ang Maroon 5 sa ilang mga hit songs sama sa She Will Be Loved na badiha ati Chay.
1: She Will Be Loved. Sige, ato daning i-play daw, baby. Ito sa stop saan na to, ne? Play na to, ne?
0: Paminti mong yung makadungog, ana, no?
1: Lagi. Pero yes. Nindot biya po ng ilang mga music. Money ang ganahan sa mga Pinoy.
0: Lagi. And also, gilauman ang daghang fans nga mutambong sa ilang pagbalik sa Pilipinas.
1: Basing ganahan ka, kamaring dars niya. Kuan pa man eh, kanang 2027 ba no? Sunod tuig pa di ay niya.
0: Makatigom-tigom pa.
1: Ang problema o makatigom baka po.
0: Kana lang.
1: Paganita nakaadto sa itong mga ipangadto.
0: Lagi. Pero nindot ka na ilang mga kanta, no?
1: Ang ato ang
0: pinakasikat nga banda po na sila.
1: Ang ato ang adto, ano? Pagay na ito na ito. Ang ato
0: mga plano. Santaya na lang tagplano, ani. Alagi,
1: santaya na lang tagtuhan. Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagding News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment. O lakip na usab sa mga nakamonitor sa Radyo Bagding Mobile Application. Katong wala pa naka-download sa Radyo Bagding Mobile Application, available kayo na sa Google Play Store. I-search lang ang Radyo Bagding. Bugawas na dayon na mga kabagting o kabalkada. Good morning ni Young Lee Timaloy Mangilin. Naglantaw sa Facebook Live. Si Kate Rojo naglantaw sa ato ang Facebook Live karon. O kaninyong tanan, labi na sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning ni Ivy Joy Balindres sa Dodo's Lichon House din na sa may Dumagok. At good morning also ni Ate Isay Aragon din na sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Good morning ni Ayan Magallanes Alvareco diya sa Gipos o si Ruel Pasigna-Signa.
0: And also good morning sa kay Yana, no? Naglantaw sa tong live karon.
1: Mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagting 27, Daryl Likat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat ng maing buntag kaninyong tanan. Alas 7:30.
4: BBC Bagting Balita.
6: Set. Report. Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtag us kabulan. Pa, sugar ko usog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Palagkalag, ayongon, Negros Oriental.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
11: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
10: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
11: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
10: Opo, tapos?
11: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow.
11: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po ka, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Are you planning to build your dream home?
13: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
12: MC1 Hardware.
14: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
15: Put nang bigmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
16: Titik.
15: Oh, wala kana na lang gyud. Sa kape na lang gyud niya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tick. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya unta mo inom na ko 3 times ini kape jud ko na paradis nila dila. Please sa hiram process. Kuan ako 5-7.
14: Busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
14: Paragis bila-bila.
10: Paragis bila-bila.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad Kugon Herbal Caps.

0: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
1: Asenso pagadian, Mayor Sammy Co.
2: Mga higala, kumusta mayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Red Rio ang makiguban kaninyo din sa ang kaakuhan. Siyempre pa, di ta maglangan, gikagubtan sa tanan, gisilusan sa tanan, gihuwat sa tanan, ang pinakagwapo sa tibuok nga kalibutan akong kauban. Dodds Marson, Dodds Abante na.
3: Yes, mga higala, kumusta og bayang adlaw kaninyong tanan? Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Pinagyo sa Bear Sammy ko, nga sinso pagkadian. Aron at tanan mga katawhan ng dakbayan, adunay kalambutan sa mga proyektong programang pangkalambuan nga gipatuman. Og may alos na mga katawhan, ang pagtimbaya gikan ni Mayor Sammy ko sa Tibok Probinsya sa Zamboanga del Sur.
2: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, mapia mapita sa kanulangon o paggali ko ang mga Muslim. Gimpiadlaw nan patad ang mga subanen, mayong adlaw kaninyong tanan hurot. Gikan sa atong amahan sa syudad sa Pagadian, nga way puas ang pagserbisyo sa katawhan, 24 oras. And syempre pa naman si Mayor Sammy ko. Syempre, sa ato ang tanang katawhan sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur, ug sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya, ug sa tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang kakuhan, dood sa unang bulyada.
3: Yes, mga higala, di ato na kalabay nga adlaw, gipahigayon ang culmination month sa 2026 Nutrition Month celebration, o gipaabot ni Mayor Sammy ko ang iyahang pagtimbaya sa tanang most outstanding barangay nutrition scholars kon BNS, o iyahang ipasalamatan ang ilahang dedikasyon o gulay hunong nga serbisyo sa pag-asenso sa kahimsog sa komunidad, ilabi na sa mga kabataan sa tatagsa ka assign nga barangay. Mauna atol sa maong kasaulugan ming paabot si Mayor Sammy ko og dakong pagtimbaya sa ilang walay puas nga pagserbisyo dinhi sa dakbayan sa Pagadian. O gatol sab ni ana, nagpadayon gihapon ang libreng serbisyo alang sa masa unya ang Share a Milk Pod Pading Program. Usa usab ni sa programa sa ELSAM pinaagi sa kamanduan ni Mayor Sammy ko aron ang tanag mga kabataan mahatagan og sakto nga nutrisyon, mga pagkaon nga adunay sakto nga vitamin, ilabi na ni aning chocolate rice with milk onya manapak rice og adunay nutri booster og tagaano sab sila og libre, ilabi na usab ang mga ginikanan, tagaano sab ni og nutri booster og vitamin, ilabi na katong adunay mga gagmay pang mga bata. Og nagpadayon gihapon ang food feeding program sa kada barangay og kada eskwelahan kon asa ipahigayon ang libreng serbisyo alang sa masa. Mao kana ang pagserbisyo ni Mayor Sammy ko dinhi sa dakbayan sa Pagadian, mga higala.
2: Yes, ingon ana kaning nutrition month kada July unya kung Agosto na linggo ng wika. So ang atong nutrition atong ipadayon kada adlaw, dili lang kay buwan sa Hulyo. Unya ang mayon tag nutrition ang uban nga magdalamag litson, bisag unsa nga litson. ang kasagaran gyud inadlaw adlaw mas maayo nga ihatag nato sa ato ang kinatibuk ang pamilya. Ambot papugkang ato ang mga bagong tubo, ganahan pa ba mukaon og kanang mga vegetables kung mga utanon. Oh, dahil yun ang uban mukaon man dods pero kamunggay rag yun din gisahon pag yun.
3: Yes.
2: So lauoy gid may nindot ana, oh, with all na mga saluyot, mga kalabasa, sikwa, gabi,
3: utan,
2: etera, utan. So ingon ana ang ato ang amahan sa syudad sa Pagadian nag-awhag sa tanang mga ginikanan nga kompletohon gyud dili man mahal ang ato ang masustansyang pagkaon kundi kun magkugi lamang kita diha sa ato, ilabi na atong mga kabuki og bisan diha sa ato ang mga panimalay ningon og di mi kapananom tungod kay simentado ni tanan among palibot amo ang backyard ay naamay mga palanggan ng guba og mga kaang bakha ninyo instead nga kanang buwak nga inyong ipananom pagtanom pudbog mga utanon or diha sa kaang pagtanom mong tanglad sangig unya kanang inyong mga bulak nga mukatay instead nga kanang bulak nga makita lang nga walay pulos ka may pulos mong punas siya kay para decoration, panindot sa tuang pananaw palibot, magpakatay mo agbati diha kanang bloternet na amanay buwak pero magamit kayo na, pwede na sa laron. Ingon ni ana ang kanang mga kapahinong danon kaayo. O diya sa atong mga kabukiran, kay lapad kay nang ato ang mga backyard diha, na atay mga uma. So kinahanglan ang pagkugi lamang gayod. Pagkugi sa atong ilabi na mga ginikanan, mama og papa, dili kay hinikabuntag sayo, mga inahan, adto din mustong itan, or adto mus mga kasilinganan, maghiniksik mo, mayrapong madayunan, maghiniksik sa kadaplinan, maghingut-anay, may nalag maghingut-anay, kaysa magtong itgyod. Nung ka, ipananom na ninyo sa inyohang palubot, din na apamoy makuha, na apamoy maginansya, nga pagkaon, nga diin dili na mumuadto sa merkado, hasta pa ng tangla, inyo pang paliton sa merkado, hasta pa ng sangig, paliton niyo sa merkado, pagtanom mo, kung wala mo'y backyard, sa kung nang gikaingon, itanom sa kaang or kanang mga plastic na wa na'y mga kagamitan, himbotang hinagyuta. O, may yuta diri ka syudad, ay dag, maadtuman laag mo sa kadaplinan nga na ay yuta. Pagdala mo yuta, pagbitbit mo kan pinaagi sa sako or cellophane, di ba?
3: Kaning backyard gardening, kung wala nagay katanuman, pwede man saka ang kadang mga minerals bitaw gadi magamit, butangan na siya yuta. Ilag kayo magsigtanom og bulak, tamna na ninyo mga utanon nga mukha tayo sa mga nang alubati. O kung sa payuban nga pwede nga matanom para adunay mautan, bisag ginagmay lang para adunay saktong nutrisyon. Dahil lang kay magsigkaon anang preservatives ng mga pagkaon.
2: Yes.
3: Nga dili mga kayo, junk foods. Nga dili kay advisable na nga sa mga kabataan. Ang maayong nutrisyon, anagin sa utan, i-follow ang go, grow, o go.
2: Wow.
3: Mauna siya, no? Ang angay nga sundo, dili lang kay pirmi preservatives kay diya magikan ang mga nagkadaiyang sakit. I-balance gid ang tanan. Okay. So, wala mga higala, no? Ang pagpagsaulog sa Nutrition Month. Culmination, Dennis Dakbayan sa pagadian, ang pagpahimang no sa Premier Samico, yang gipaabot sa tadang mga barangay nutrition scholars sa walay puas nga pag matuto sa mga kabataan o ilabi na sa mga estudyante niini o pagtabang usab diya sa kada barangay o asa sila na-assign sa paghatag sa maayong advice sa nutrition sa inyong mga anak. O basa ta sa mga proyekto sa Premier Samico, concreting improvement of road at Purog Palmera, Barangay Napulan. Road opening at Barangay Palpalan leading to Barangay Lumad to Barangay Palpalan. Concreting improvement of road to Purog Gumamela to Barangay Pidulunan. Concreting improvement of road from Purog Mabait to Purog Sentro, Barangay Puluyagan. Concreting improvement of alleys at Barangay Santiago. Concreting improvement of road from Purog 1 to Purog 7 to Barangay Tulawas. Concreting improvement of pathway from Purog Tangige to school site sa Barangay White Beach. Sana sa mga proyekto ni Mayor Samico nga among ginabasa din he, tungod kay importante ang mga proyekto gipangayo sa mga kabarangayan top 3 priority project nga panginhanglanon sa mga katawhan, mauna mga higala. Unya sa ato ang tubag sa mga isyo nga nato ni kalabay ng adlaw, init no ang diskusyon nato din he sa kahanginan. May tungod ni ining Sambang Adults Medical Tent Center. At man ang gianggaan kay naa pa man gihapon ang tentiha unya kaning City Health. So ilang i-compare ang Sambang Adults Medical Tent Center o ang City Health. Ang City Health adunay tindya gibutang kay daghan magpa-check up unya maulanan, at least naay kapasilungan
2: unya, wala misuon nito sa kuan ilahang tent center, wala ta
3: unya
2: masuon.
3: Ang Sambang Adults Medical Tent Center hospital na, dili na health center. Nganong magbutang mo og tent dinha sa gawas? Dili angayan ba, dili unta angayan tungod kay ang mao nga pasilidad gihimo man na, dako kayo na nga espasyo dinha kanang Picas building ni ana, gidesign na hospital nganong gihimo man siya nga kaning opisina nga kana sa pangkuan magina diha i-confine, i-admit ang mga pasyente, adunay himugaway nga espasyo nga kahigdaan sa mga pasyente. Unya karon adunay gihapoy na tent, unya ila pang gipanghimakak nga ang tent kuno wala kuno diha gipanghigda. So klaro kayo nga adunay mga comment, adunay mga post, adili man mga dami account ang ming testimonya katong pag-post bitaw sa wheelchair nga nagagidlay. Klaro man ang naka-experience niya sa serbisyo sa Sambanga del Sur Medical Ten Center niya ilha pang giingon nga binuang ko nunang ang mga pasyente nila sa Sambanga del Sur Medical Ten Center mangayo din he og tambal. Klaro kayo na resita, eray. Oh. Kag resita tong ipakita dere.
2: Bibid na asa ka ana mangita.
3: Dili pa na mao. Dere
2: i-focus
3: daghan pa.
2: Sambanga del Sur Medical Center oh.
3: Dili pa na mao ha daghan pa. Among ipakumpile na resita.
2: Mao na diha.
3: Kana ba? Kana inyo hang kuan sa unsaon gyud kana ninyo o ganang ingon dinhi nga binuang man na kay wala nangayo dere. Sa binuang go taon oy. Daghan pa among ipakumpile ang mga resita sa Sambanga del Sur Medical Center. Kanilang sa una. Sunod, among iyag-iyag dito na. Pila ka bang resita? Sila
2: yung pangayo, Dodge. Wow.
3: Binoktor po. Maintenance, kasagaran.
2: Maintenance, kasagaran. Siyempre, kaya naasa to ang City Pharmacy, maintenance man sila kasagaran. Oh. Naatanan, oh. Kaila ka ita sa mga tambal, mga kanang, mga kuan good siya. Oh. Aguhoy. Sige lang, in a way. Muna-ana, mangina.
3: Ano niya, resita. Dila kayo kani.
2: Kamutig pa maaba niya.
3: Daghan pa may gipang pakita dere.
2: Sa probinsya, mingon mong dili tinuod nga ang mga resita gikan sa Sambuanga del Sur Medical Tent Center sa inyuhang doktor. Dili mangayo dere sa City Pharmacy ang mga pasyente. Nangayoy. O, ingon-ana, ang ato ang sitwasyon karon dini sa dakbayan sa Pagadian. Dayo, nato lang ipaklaro nga kamo may suon-suon nun diha. Wala may suon-suon. Kaya ang mga tent nga na diha sa tubangan sa City Health kanang daan na sila yung gibutang kay kung waiting ang ato ang mga out kanang mga patient nato nga outpatient na diha ang kuan kanang makapamasilong sila dayon dili lang pud na diha gyud ang moana sa City Health makabenepisyo sa maawang tent ang ato sab nga mga kaigsuunan nga bisag moana sa may City Hall nga bahin sa old building unya kadtong naapoy mga tuyo didto sa City PNP pwede ra man pud sila diha sa may tent atubangan sa may City Health mulingkod so ingon ana ang kahimtang dili kay magpataka moga bagibi kanang wa na nagkadimao so ato lang nang gipaklaro diha unya dods ato pong ipaklaro nakalabay nga adlaw ato magyung nahinabi ang C3 supervisor nga si Dindom Labanan kining ato yung iklaro ha nga walay guba. Kung naa man gani pares reguna sa inyong bay or inyong balay or atong balay nga nagi mutulo ilabi na sa panahon nga dugay-dugay na oh so naay maintenance gyud ang C3 unya kanang nahitabo lang tong ning baha kaayo tungod lagi sa plug-in cap sa pipe number 3 nga ning bigay jud siya na ang papilit siguro or basta kay dako kay bulog sa kanang dagko man ang bulog sa kanang uwan unya na himo na nakaron nga nasulbad na o gani na anay singalan na dods giatop atupan diha sa may rooftop so gihimo lang gyud nga kuan ba kanang padako lang gyud sa ato ang mga kaubanan nga way laing nahimo nga kundili pag hatag og isyo batok sa atong kagamanan dinhi sa dakbayan sa Pagadian ni Mayor Samico gi-exaggerate ninyo ang sitwasyon nga unta dinalian ramampod nga kanunay naay mo rescue naay mo responde diya sa C3 kay naa 24/7 ang ato ang maintenance diha sa C3 so ato naman ang iklaro daan og atong gibalik-balik unya dods ato apong istoryahan kining katong bitaw nga doon ay press conference ni Mayor Sammy nga nag-giluwatan niya or naglakbit siya sa PIO sa ato ang kagamhanan diha sa probinsya. PIO diha sa Kapitolyo. Niya, nag-interview po siya sa uban nga mga estasyon. May kalabutan laging magpa-blatter man daw siya kay gihulga daw siya ni Mayor Sammy. O kay gitratar niya nga dakong hulga. Ato lang ipaklaro ni mo nga wala man kay mahimong basihan. Kay PIO ka, dayon naakay kuan kining imuhang kinahanglang trabaho unon, dili man ka spokesperson, dili ka tigpamaba, dili ka tigpanalipod sa mayor, so tighatag kag impormasyon sa ato ang katawhan sa Pagadian City ug Zamboanga del Sur sa mga kalambuan. Basin lang pod ug wa pod mo ikahatag nga kalambuan nga ikareport ngadto sa katawhan, mao nga issue for issue na lang mo. Ipaklaro lang nato nga ang basig nahadlok ka ba nga maunsa ka ka maunay na ma the word nga oh kanang basta nga nahadlok ka. Pero ato ang imo ipaklaro nga sa tanan nga mga PIO diha sa kuan kagamhanan sa Kapitolyo sa probinsya, sa kagamhanan diha daghan gyung nangamatay.
3: Namatay raman to sila gilaha, no?
2: Nangamatay rigid to sila gilaha. Nga wala hilabti ni bisan kinsang politiko, ilabi na ni Mayor Sammy. Nangamatay rigid to sila gila. Mga naatoy mga information officers nga nangamatay nga wala po hilabti si Mayor Sammy doon. Namatay ra po gilaha gyud. Naapoy nang hilabot gyud na Mayor Sammy. Namatay rigid po gilaha. Wag po sila hilabti. So, wala kay basihan. Kay og mauni maukad to untay na hitabo sa nahaunang mga PIO diha, siguro mahadlo ka. Pero wala man, wala gyud na sukad masukad na hitabo ang maong imong gikahadlokan na dili na advisan lang ka na mo nga ayaw kahadlok. Bisan pag muani ka sa City Hall, mga pika diha sa City Mayor's Office, you are always welcome.
3: Welcome. Yes, mauna mga higala nga kuan lang kanang ang trabaho sa usa ka provincial information officer atong ipaklaro nga dili man kinahanglan nga hard hitting ka o agresibo. Ang epektibong PIO kinahanglan magsulti base sa tinuod nga impormasyon o gabribikadong datos, magpabiling professional o dili mapang-atake sa bagay individual. Mapanalipod sa interes sa publiko, pinaagi sa tinaw o tukmang komunikasyon. Makatubag sa mga isyo, pinaagi sa mga kamatuoran, dili pinaagi sa personal o sensational nga mga pahayag. Pagpasiugda og transparency og accountability sa provincial government. Kung adunay kontrobersya, ang papel sa PIO mao ang paghatag og opisyal nga posisyon sa probinsya o pagpasabot sa baga kabatuoran. Dili ang mahimong dili ang mahimong political nga tig-atake og mupasikat pinaagi sa hard hitting o agresibo. Mao ni siya ha, busa ang sukdanan sa usa ka maayong provincial information officer. Dili kung unsa siya ka hard hitting, kung dili kung unsa ka accurate, credible og epektibo sa paghatag og impormasyon.
2: Sa subject pa na dods nga imuhaon sa imuhang kurso, descriptive title.
3: Yes.
2: Know your job. O down na lang ka sa imong pagka PIO, pwede kayo aron magkomentarista ka.
3: Yes.
2: Ana mo na insaktong istorya.
3: Ana dili na lang mag provincial information officer.
2: Magkomentarista ka.
3: Kuan manggaling mangomentaryo. Kita, wala mo tayo problema kay spokesperson man ta. Anytime, pwede ta mo birada sa ilahang mga pero, balik-balik kapag daot.
2: Yes, we are entitled. But, wala na mo na imo kay dili man may mga kuander eh, mga kanang sa nga anak dods, dili man may mga bukot-bukot. Dili may mga bukot-bukot nga di kaantigo mo huna-huna mo balanse. Kinahanglang balanse. Kung kinahanglang mo hapagtag isyo, kinahanglang may facts and evidences ta. Din kamira ba diri, wala gyud me nang hagit, wala gyud pod me nang ingon nga kanang nang hilabot sa inyo diha. Ang mua diri, tubag kung tubag lang yun sa inyong mga isyo, kaya among gilabay sa katawan sa Pagadian City o Zamboanga del Sur, ang mga kahimuan ni Mayor Sammy ko. Kay nagkadupas-dupas mi diri o gahatag informasyon tungod sa kadaghan yun sa kalambuan sa dakbayan sa Pagadian nga nahimo sa administrasyon ni Mayor Sammy ko. Pero manggod, dili pod mi pahagit kung inyo ming hagiton. Tungod kay ang mga issues nga inyong ihapak o gihapak ngadto ni Mayor Sammy ko, pulos bakak. Unsa na baka o baka kun lang
3: ita. Yes, mao na mga higala.
2: Pwede rin lang sukuha anang baka kay ingnan daw na to o baka. Baka o baka kun lang yun.
3: Mao na mga higala nga sige panghilabot dres dakbayan sa Pagadian unya inyuhang mga pangutad na mga isyo for isyo amo naman ang natubag unya miingon pa sila kuno nga dili ko na kasugakod. Oh, excuse me.
2: Ha? Unsa di kasugakod?
3: Wala ko na tay. Unsa tawagan na kanang dili ko na ta. Madihado ko na ta sa argumento.
2: Ah, oh, dihado?
3: ang among pangutana, kamo siguro may dihado sa argumento o dili mo kasugakod sa abo ang biradas komentaryo sa inyo. Kaya hantod karon, di bang hapon mo katubag? Wow, kanilang pangutana na mo nga unsa na status anang Coliseum diha sa Dao Sports Complex. Wa manggani gihapon mo katubag. Pila na ka programa, pila na ka bulan ang pangutana. Hangtod karon di gihapon mo katubag. Oh, kana lang nga mga kuan ba? Kana lang nga mga pangutana o nya kamo moingon mo nga kani sila dihado bagbangga-bangga kuno ang atong mga komentaryo. Excuse me. Wa ga bangga-bangga among komentaryo dire. Direct to the point among birada dire. Largo igo di sa inyo ha. O kung sa inyong gihimo. Oh, wa mo natabang dress dak bayan
2: yes,
3: sa pagadian.
2: Naagyoy mi kuan ako dods, may sekretong istorya personal nga kanang PIO kauban na niya sa unang panahon. Dayon, iya dong istoryahan nga kuya, know your kuan kanang limitations. Ayaw pag down tungod kay gigamit ra ka. Dayon, ikaduha kuya kanang batuni ang asa tagikan kay national ta nagikan kay BJMP gud no. Ayaw pag ingon ana kuya, know your job kay insakto man gyud si mayor sa iyang istorya kuya. Di ba? Kay bao ko ana istorya.
3: Yes. Atong balik-balikon i-remind na to sa Provincial Information Officer. I know si Sir nga si Sir Rico nga kuan man ni siya kanang educated. Kabalo pud siya sa unsa ni siya kay kuan ba siya former officer sa City Jail.
2: BJMP man siya.
3: Chief Warden. Yes. Nga ang Provincial Information Officer
2: usa ka information officer
3: dili kinahanglan hard hitting. Yes. Ipaibalo nimo unsay mga proyekto programa sa probinsya nga napatuman sa kadalungsod.
2: Napahibalo naman niya dods mga kadalanan. Unya kay wala na may lain. manghimo na lag isyo. So duwa og mao na dili gyud na siya mao. So kanang would you respect sa inyo ha diha nga kami dire ever since wa gyud mi mandari. Ever since the world began, kanta sa mo diha. Wa gyud mi mandari ni Mayor Sammy ko nga maunay buhata ninyo, atakihan ninyo ang atong matagkaatbang. Ang ingon tugon sa ato ang amahan sa siyudad sa Pagadian nga ipalapnag ang tanang mga kahimuan sa iyahang buhatan sa iya mismo pagkamayor. Dayon, dili manghilabot labaw sa tanan sa mga kaatbang. Pero kay kami, di gyud pod mi ganahan nga ang inyo diha nga pagpatakag yama-yama magpaundayon kana. Dili pwede, paggangon gyud muna mo kay
3: mauna.
2: Maismiring ho yun yata na.
3: Mauna mga higala among gitubag din sa inyong mga isyo. Hangtod karon di gihapon sila katubag kay mupalag lagi sila aning ingnon nga top 7 forest province sa Mindanao ang Sambuanga del Sur, top 2 forest province
2: sa Rio Nuevo.
3: Sambuanga del Sur sa Region 9 SGLG Award bagsak sa good financial housekeeping, bagsak gihapon yung taas og poverty incidence. Ingon ani unta nga ngayon nyo tutukan diha sa probinsya o diha kay nagsigi magpanghilabot din sa Dakbayan sa Pagadian kay kuno wala kuno gihatagan og pagtagad ni Mayor Samico ang kaning mga basic services ilabi na ang health program. Astilan ayaw na mo paglipat-lipat ba kanang inyo ha kay lipat-lipat man inyo ha si Mayor Samico gihimo niya ang tanan aside sa libre tanan din he, libre ang check-up, libre ang tambal sa City Pharmacy, bisag inyong mga pasyente diha sa Sambuanga del Sur Medical Center, dira ang resita, rilang kay kani, among i-plus i-hikla dire, ubang mga resita nga nangaya din he, og tambal, gikan diha sa inyong pasyente sa Sambuanga del Sur Medical Center, gataga nag-priority ni Mayor Samico, libre ang check-up, libre ang tambal, adunay City and Pharmacy Hospital, alang sa tadag mga katawhan, unya, asay di ana di pag kontento si Mayor Samico, gipatuman niya ang libreng serbisyo alang sa masa usa sa mga major program ni ini, ang house to house nga free health services program. So ingon ana ba gihatagan niya tanan og tanang gibugaton ang unsay angay nga iservisyo sa tadag ang mga katawhan sa pag diri sa dakbayan sa pagadian. So ingon ana no ang pagpaningkamot ni Mayor Samico niya kay lagi dili manggod sila kuan kanang matod pa nila dili sila kuan ba dili sa ilaha manggod kanang sa ni siya nga terms kanang dili sila komportable.
2: Yes, dili sila komportable. Oo. Dudes, dili sila komportable mismo sa ilahang pagkatigpamaba diha pasaya sa information tungod kay dili sila hiyang. Yes. Text diri o, maayo man mo ma'am og sir. Kay kana si Dudes, public speaking na. Uy. Ikaw ma'am kay mass communicator. Oh, goy, gikuan na gini. Dili ni gikanamo. Dili ni I love my own, pero gikinanglan pod nga masayod pod mo. O kun sa puyo mong mga background, unya mo ingon mo nga kanang dili midiri kuan kanang kampante. Oy. Kanang information mayon. Ambisa mo ingon lang gud tag what is information, dili nakakatubag sir kay dili na mo yung mong eskwelahan.